0: Kini nga balita Pilipinas ug nato sa Tire Queen Goodyear Service, like your first stop in first class tire service, tigalidad nga serbisyo tungod kay gibaluyuhan sa Goodyear. Duawa karon Tire Queen Goodyear Service tag dalan Binansyo Painting Avenue nakbayan sa Tagbilaran. Giaprobahan sa kamara sa ikatuto katapusan pagbasa House Bill 9397 o ang gisugyot nga Right to Information Act pinaagi kini sa unanimous vote 284 o against 0. Tumong sa maong balaod nga hatagan kini ang publiko og masayon nga access sa opisyal nga mga record, kontrata, mga gustos gobyerno, policy documents, research, data, guban pa mga information nga gihuptan sa mga ahensya sa gobyerno. Naglatid usab sa pagatukod sa Right to Information Commission nga motan-aw kini sa pagpatuman sa balaod og sa usa ka centralized online portal aron usab masayon ma-access sa publiko ang impormasyon sa gobyerno. Kini sa priority nga lakang ubos sa Legislative Executive Development Advisory Council.
1: Misa ka na sa 20 ka mga tao ang namatay sa nahagsa nga building dito sa Pampanga. Matod pa ni Angeles Republic Information Officer nga si J.P. Layo, nga lakip sa bag-ong nakaplagan nga pateng lawas, mang usa ka batang babae, usa ka lalaki, usa ka hamtong nga babae. Kadaghanan sa mga biktima, mao ang mga construction workers nga natug sa mismong lugar sa dihang nahitabo ang trahedya. Sa pagkakaron, padayon pa nga giimbestigahan ang rason sa pagkahugno sa gitrabaho nga building.
0: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog humanini.
2: Balita Pilipinas.
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Painting Avenue ng siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad ng serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato akaroon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balita sa gawas sa nasunod, ganito sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Nagpasidaan ng Iran nga ang kasamtangan kasabutan sa ceasefire. Uban sa Estados Unidos, mahimong maapektuhan kung na magapadayon ng Israel sa pag-atake ni ini sa Beirut. Taliwa kini sa nagkataso sa mga tensyon sa mga rehiyon, si Iranian Foreign Minister Arachi niingon nga ang kasabutan sa Washington nagatumong kini sa usa ka ceasefire sa tanang natad lakip na sa Lebanon og nga ang bisan unsang paglapas sa usa ka lugar mahimo kining resulta sa pagawa sa tibok sa maong ceasefire. Gikan sa DWRD Ball Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
1: Magkauban sila si Pinay tennis player Alex Ayala o si Venus Williams sa doubles draw sa Bad Hamburg Open. Kauban nila ni Ayala o Williams ang German player nga si Eva Lis nga natagan og main draw wild card sa singles competition sa WTA 500 tournament nga pagahimuon nito sa Bad Hamburg, Germany. Alang ni Ayala usa kini ka talagsaon nga higayon nga makauban sa usa ka team si Williams nga pito na kahigayon nga Grand Slam champion. Sa balitang artista, nagpakasal na si Rita Gaviola ang Bachao Girl sa Pinoy Big Brother ngadto si ang hinigugma nga si Cherrick Ong. Nagpasalamat si Rita Gaviola sa tanang itambong og nahimong kabahin sa ilang kasal.
0: Bukti sa peso, intandes dolyar o mga salapis kalibutan ng mga gutluwa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 70 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 26 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 61 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi Riyal, 10 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 33 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
0: Inyo na bating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. Dalan, Venancio Pinting Avenue, Nakbayan, Stagularan. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, kanyang mga pulong sa kaalam.
1: Ang tinubdan sa tanang himaya mao ang pagdawat ni atong gihatag sa Ginoo.
0: Mao kadtong nagbagang balita karon buntaga, yun nabati paguna din he sa numero nung stasyon sa Bohol gisaligan sa mga bulanon. DYRD sa kanon sa Sir Rachel James Gilbert Tulop ug ang kagawad Jerry Cajes ang atong check on duty mga sakop sa DYRD News Team Arnold Lucas friend mo forever.
1: Og kini si Gli Orcolio ang friend mo forever.
0: Labing labas ug kompletong balita din sa DYRD ayo buntag.
2: DYRD Gisaligan.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:08.

0: kinahanglan og mga solusyon, no? Ang problema sa kalisod. Like trabaho, kaya kung muhatag manggaling og hinabang like bugas, dapat aganiro na lang. Mao na mga reklamo karon. Hakay halimbawa karon. Natungnan
1: na apilon din mo hatag tungwa maglisod partner.
0: Ang mga reklamo mangod karon nga mas daghan pang hayahay ang nakadawat. Ana mangod ni siya, ana ni siya ba?
1: Nganong hayahay man nga gipili man tong katong 25%.
0: Pamtanawa basahan ang mga comment. Basahan ang mga comment sa post ni Gobernador Ari Sumintado. Basaha. Ana man ko ni siya partner.
1: Sige, sayo mo na basahan.
0: Sample lang ko ba? Kini akong sample ninyo. Dili naagi mga sitwasyon ngayon ani. Ikaw karon no. Hilabihan ka daghan sa tuwa karon nga naglisod pa. Ikaw karon no, naglisod ka.
1: Apil na tani partner.
0: Ay. Ilo bitaw daghan karon nga grabe gyud muna sa ginawa. Lisod ang pagpanarabaho. Wa kayo yung mga trabahoon.
1: Kung mga apply ka, pangitaan pa kang experience bisa bago pa kang graduate.
0: So karon, nakabalita ka nga nain ang hatag og bugas.
1: Niya ka.
0: Ang imong silingan na lista.
1: Niya ikaw.
0: Nga tanaw ni mo murag mas marang-arang pa to kay ni mo.
1: Nay anak si man.
0: Niya ikaw. Nagway anak si man.
1: Niya. Ano man?
0: Abisang maestra na lang. Sama na niya. Karon.
1: Anong imo man ginalang ng maestra nga dako na ikatabang sa to mga kabataan?
0: May makasagaran man sa maestra kay puno og lon.
1: Ayan, dinuang man na imo partner. Ayan na partner. Isulto na sa to mga maestra partner. Ayan na.
0: Ayan, basta na lang. Sige, di ba maestra?
1: Di man good maestra. Partner, dili ra maestra mo ay nailon. Tanang tao nailon. Namang gani ko.
0: Asama na pa lang lupa. Abisa mo ako si anak maestra. Nakita na to nga. Nakita ni mo ba nga mas marang-arang pa si Dja. O kahimtang kay ni mo. O niya karon nakabalita ka nga na yung hatag og bugas. Ang gobyerno ng hatag og bugas. So ikaw karon excited ka nga. Butan na to. Wa kay malungag tungod sa kalisod. Adi, dako na kayong tabang ng napo kakilo. No? Pero unya karon, wa ka malista.
1: Unsa ang paglista og dili ka appeal atong nasa guidelines nga? Unsa ta imong gibasa nga katong mga fisher folks, mga driver. Og di wa ka maapil ato, di gyud ka malista, wa gyud ka malista.
0: Indigent mangod number 1 indigent. Indigent. Unsa un pagkalista nimo nga ang gibasihan lagi atong lista? Survey sa PS 2024. Sa pag-apil mo?
1: Ayun, nagkabala ka partner kay nanay ga-survey ron taga PS.
0: Sa pag-apil mo? Di karon. Wa ka matagaan. Sample lang niya. Sample lang niya. Pero kini siya, mahimong mahitabo yun eh. Sample lang niya. So karon, wa ka natagaan karon. Unya wa jug kay gikaon. Naay nag-upir nimo nga, kini, baligyan ni droga. Di ka kamo kagat, ana. Mutan na lang ko ninyo.
1: Baligyan yun.
0: Kay... Di ba ka mo mukagat? Okay nga droga. Ihatod lang dito. Ibaligyan lang to tapulano. Tagaan kag isa kalibo. Mangutan na ko.
1: O sa kalibo.
0: Wap, di ba ka mukagat? Ana?
1: O sa kalibo.
0: Wap na kay mahimo ba?
1: Wap na kay choice. So, muna, pisag nahibaw ka nga. Marag.
0: Naigay mo nga sitwasyon ngayon, ana. Pero naapoy uban, nga gihimo nila ang pagpamaligya tungod kay mga gahama na gigayo sila.
1: So depende sa
0: sitwasyon. Pero kada mga sitwasyon, dili nato na siya wad on kay nagi mga ingunana nga sitwasyon.
1: Gipit. Sayon dry baligya kay dali raghalin.
0: Tungod sa atong nakita po na ng sitwasyon na to, nga kung doon na may hinabang ang gobyerno, kana laging pili-pili.
1: Kisa magunang mulista ng pili-pili?
0: Ang lagi ko no, kato ng survey ko no na sa PSA may gibasihan.
1: Basin tingali partner.
0: 2024 nga.
1: Pag survey sa una kini, sa PSA partner, wala tingali pumutog ag tarong to siya nga.
0: Kini ako rapon niya. Ako rapon ni. Kini po atong mga leader giyod. Dapat ipaglaban po no, ang kapakanan di, sa tanang katawhan.
1: Gipaglaban
0: dili
1: na sa itong mga leader partner.
0: Dili kay 25% ra. Dili kay 25% ra.
1: Lagi, gipaglaban na partner. Sa meeting gani, pirmi atong sa itong nga meeting, during ga plano sa pag-distribute, diha mga mayor, ang mga mayor yun partner, nilaban yun na sa ilahang mga ginsakpan, sa ilahang mga tao. Gusto yun nila nga tagaan tanan. Pero saon man lagi paghatag tanan, nga ang guidelines na gipada sa DSWD, Gikas Nasyonal, maura man nag-identify.
0: Okay. Matod pa ha? Sa nang hatag ining bugas nga po kakilo, ang wala mahatagan, ang LGO,
1: mo ay muhatag.
0: Wa may kisaw ang LGO.
1: O wa pa'y budget.
0: Mauna diha.
1: Way budget ang LGO para ana. Mauna nga.
0: Mauli na kong pangutana diha. Nganong nainana man na. Kay mauna na giingon pirme. Ni Gubaris nga ang di matagaan, ang LGO may muhatag. Unang LGO, wapod kisaw, wapod mingon sa mga tao nga. Ayaw mo kabala.

0: kamong nang gireklamo diha, kamong wa nahatagan diha, ayaw mo kabalaka kay manghatag mi adtong wa natagaan. Wa ujug ko kadungog nga dunay LGO nga mi sulti ana.
1: Hmm. Oh. Basig wa pa pud mo sulti or naay ni sulti pero walang maabot sa tong programa.
0: Ayaw! So mauna no, mauna nga. Usahay manggod. Usahay ba? Kining mga daotang mga buhat, mahimo ni siyang rason sa uban na tong mga kaigsuunan nga binangup sila ani like pagpamaligyag druga tungod sa kalisod sa panahon.
1: Sa kalisod.
0: Tungod sa kalisod.
1: So, unsa may solusyon ana nga angay buhaton partner?
0: Mao nay tahas sa atong mga leader ug unsaon?
1: Para masulbad yun na. Kayo di na masulbad na magpapili na
0: gyud ay. Magpadayon na yun ana.
1: Magpadayon na siya.
0: Di man ato na ma-deny. Nakita nako. Ako moingon ko nimo kay bisan ako mismo. Ha? Bisan ako mismo. Lisod karon panahon na gyud.
1: Oh.
0: Oh.
1: Lisod
0: gyud. Oh.
1: Pamugas.
0: Oh.
2: Ay sulan.
0: Kada kinin. Dire gyud sa labi na og wala kay maabag-abagan wa kay mga tanom-tanom. Lisod gyud.
1: Samot ka lisod.
0: Samot ka lisod. Kada pasilan. Ina kong bakakon lagi. Kita nakasuway na gitaan eh. Kitang mga ginikanan, labi nagdaghan kag anak. Mura kag mabuang maguna-una oy. Kanang wa kay ipakaon sa imo abot sa punto nga wa na jud kay ipakaon sa imong mga anak.
1: Oo nya. Awayo na kasige sa imong asawa kay way bugas.
0: Oh, ako praktikal lang ko. Tungod kay nakaagi ko anak. Praktikal lang ta.
1: Dili man ikaw rin nakaagi na partner. Daghan man, tanan man siguro ang ginikanan. Gawas atong mga dato na daan gihimugso.
0: Oh, matod pa ni Stephen James Ayinto sin. Pili-pili man jud nang Aliporis ni Gob mga idol
1: doon ra sa luwag. Tanawa lagi, isgot magkagob. Ina nung kag pili-pili.
0: Nakapaminaw manggod ko. Ay nakakita ko ba sa mga post ni Gob Aris? Kita manggod po.
1: Mga reaction to sa post.
0: Ato pong timbang-timbangon ba ang sitwasyon sa uban. Kaya naman kung pagsulti, mauni-mauna, dalira kayo na siya.
1: Dalira
0: kayo na isulti. Pero ang pagbati ba sa tao ba? Ang pagbati, mo yatong kuhaon. Mas maayo man mo kay kanang wa nakaagi ba? Wa nakaagi o ginana nga pagbati, inana nga kalisod. Pero kanang mga nakaagi, dili lalim na. Dili lalim.
1: Nakay tao nga wa kagis kalisod?
0: Daghan.
1: Oh, daghan pa?
0: ikaw na lang daan.
1: Ako?
0: Oh,
1: so, kato siguro pang anak, mga anak sa kontraktor, partner.
0: Ha?
1: Mga anak kontraktor.
0: Ayan nga. So, muna nga, kini siya nga mga sitwasyon na to karon, ingon ani, hagit ni sa atong mga leader, nga, tanawon yun ba? Nga, mahatagan og solusyon, kining mga problema sa ato ang mga kaigsuunan, labi na kining kalisod, kining krisis, unsaon nga masulbad nga pantay, walay angal, unya, kining ato pong mga kaigsunan, dili makahuna-huna sa pagbuhat og daotan.
1: So mag-isgot tag leader partner, kinsa man nga leader imong ipasabot?
0: Ha?
1: Asa man nga leader? Kapitan, mayor, gobernur, congressman, unsa man, senador, vice presidente, presidente, unsa man?
0: Nagsugod gud ni BBM?
1: Padong sa?
0: Sugod kang BBM?
1: Padong, asa padong?
0: Kay matod pa ni BBM, bilyon-bilyon, trilyon pa mangani ng budget karon, asa man na karon? Sugod ta ni BBM?
1: Asa padong lagi? Padong taas, ha? Padong ubos?
0: Padong ubos. Dapat padong ubos? Mag-unity sila o gusto yung mga plano, ana. Ngay kaduha, lagi ka na, o ngay mga ayuda gikan sa taas, dapat ipaglaban ba? Ipaglaban nga...
1: Kisa may kahit tigama aning ugnay mga ayuda partner gikas taas, kisa may magama sa guidelines?
0: Kani karong ipanghatag nga bugas kay DILG ko no.
1: Moy gahay mo.
0: Oh.
1: So si John Beck si kisa na. Remulya.
0: Oo, oh, guideline ko na sa DILG may ilang gisunod. Manay akong nahibawan ha.
1: Unya ang ga-implement na kay DSWD man. Sa to pa igor na implement ang DSWD wala sila mo tabang sa gamba o guidelines.
0: Basta kay day ang gahagama na nga guideline nga manghatag nga 25% ra population tagaan unya kaupat.
1: Unya mauning nga mga sektor.
0: Oh. Kini karon ako moingon ninyo, kani karon permirong panghatag pa ni, daghan na kayong nagreklamo.
1: Unsa na kay ikaduha?
0: Ikaduha ang panghatag ni ikatulo, grabe. Mualsa na, wais yun, mualsa na ni mga tawa ni kay. Siyempre, masilo, gyud ka. Ikaw, wakay gikaon, pobre ka, ang imong silingan, arang-arang pa ni mo, sige hatagan.
1: Sige kadawat.
0: Oh.
1: Di ba si Glader?
0: Ano ko,
1: ba si Glader po partner?
0: Ayaw! Ambot lang.
1: Oh, ba si Glader?
0: Ambot lang. Oh. Baltasar Ilman, pareho ra na dire partner sa Baklayon nga daghan senior citizen nga wala makadawat sa social pension. Pila na katuig na ay uban na stroke na. Sao man ato ni.
1: Ha? Kadawat.
0: Ha? Saan mo na ito, ne? Huwag mo yung tanga. Dili kaya sa gobyerno. Naghamang kong kwarta ang atong nasod.
1: Makaya, na, makaya na sa gobyerno partner. Kaya lang, wala nila tarong ang guidelines ba, paggama. Kinsa itong mga sektor no, sa community nga angay makadawat anang mga ayuda. Tanan nga, kuan ba? Daghan. May ka partner o mga driver. Ha, driver, alatas driver partner. Namagoy dagha mga driver partner like kaning mga single motor, kaning habal-habal. Wala man na sila ma-recognize sa LGU. Dili gyud na sa kadawat. Katuramanggo mga driver partner nga naay mga franchise like tricycle, nga naay franchise sa munisipyo, maura man toy ma-recognize. So maura toy makadawat. Unsa man tong mas daghan pang mga driver nga kadto laging habal-habal nga igo ra taon ga sideline og habal-habal kay aron nga makapalit og bugas. Wa so, man sila mapila na.
0: Oh, unya. Sadlan, makapalit yung bugas. Unya, danihon po na sila. Oh, sadlan po magpamaligya og syabo.
1: Oh, unya, naghabal-habal. Dako sila income.
0: Manay, hagit ba sa atong mga leader? Kay, ato gini siyang bantayan, kung asa gani ng krisis kaayo nga lugar, no? Maupon na italama kaayo sa mga daotan nga mga binuhatan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, manay atong bantayan, so... magpasalamat ha, nga diri sa to ang probinsya sa Bol, wala pa kayo. Kada semana ra, na ay madakpan nga siya bo.
1: Kada semana?
0: Halos kada semana, nga dinagko na. So, buti pa sa Bot, diha kita padulong.
1: Nagmahal na.
0: Oh, diha kita padulong.
1: Nagdaghan na po ang demand.
0: So, mauni si challenge sa itong mga leader. Mauni si challenge sa itong mga leader. O kung sao nila, nga makuan ba, mahatagan o sakto nga kasulbaran ang mga lumulupyo, matagaan unta og kay mao maginay papel sa usa ka leader. Matagaan og saktong trabaho, patas ang pagtan-aw sa mga tao, kun ugaling ayo aduna may mga tabang gikan sa gobyerno, unya pagmonitor, no diha tan-awon kanunay ba unsa sitwasyon sa atong lugar, kining daghan ba kayo ang mga naglisod? Pangitaan yun. No, pangitaan yun. Kung baga, nindot yun, unta kayo yun. No?
1: Mahawas na skalisod ang mga tao.
0: O nga, ang unahon ba? Unahon sa itong mga leader, nakapokus niya ba, no?
1: O, mo man ilang kita na. Nakapokus man na sila. Nakapokus man na sila.
0: Ay! Ito man din ang mabantayan. Kung halimbawa, hamugaway ang pagpuyo sa mga tao, ayahayaman mo, apil pa kaan ang mga
1: illegal drugs.
0: Illegal nga mga... Kabalo ka og asa ka padulong, oh, kung palanglit madakpan ka. So, mao na si Ja, pero sa ko nang gingon, naapoy mga uban nga may dangop ana nga negosyo nga ana nga buhat tungod kay talamak na kaayo pud na sila. No? Or mao na gyud na mura na sila naadik ba? Tan-aw lang nga sayon ra kayong kwarta, easy money. Kunya, siyempre og kanang gabuhat ana partner. Sa labi na ng mga naahan na kanang itawag nila og high value target. So buti pa sabot kwartahan na na, no? Wa na siya may biya kay naadik na siya nga
1: muna na iyang panginabuhi.
0: Pagdakop karon pagdakop atua
1: asa man
0: moingon dayon po dog tungod sa kalisod pero wa na guna naglisod.
1: Okay, dako nagkita. Mao na
0: dapat unta niundang na ka.
1: Okay, nakatigom noon ta, no? Nadakpan yun noon.
0: Sinan, beka na. Pila to? Half million?
1: Oh, kana half million.
0: Half million na nadakpan na baybas. Naglisod pa ka ng half million? Tas tilan.
1: Di ba si Galisod? Galisod gyapon, partner.
0: Naglisod gyapon.
1: Og distribute.
0: Ay! Mokong nadakpan. Baltasar Rilman, dapat ang local executive makatulong man kahit kontra partido o dili kay naa naman sila sa katungdanan. Muna, pantay ang ato ng pagtanaw, no? So pasalamat sabta sa akong nagingon nga diri sa Tagbilaran, kung tinuod man gid galing na, no, nga nabaybas unya taga Tagbilaran, pasalamat ang nakuhaan po.
1: Nakuhaan ang mga badlungon. May tag na pailai mabaybas partner.
0: Unya, pasalamat po sa atong mga kapulisan nga wapod na tog.
1: Oh, galihok yun ang atong kapulisan. Ilhaman ang trabaho partner. Mo lagi ang igingon ni Hepe nga dinhi sa Tagbilaran, amigo ang sana ang pulis amigo sa katawhan. Gawas lang kadtong mga katawhan nga naghimo sa daotan. Okay, madakpa dakpor gyud mo ni Hepe. Ah, so mo na nga andam si Colonel Bicoy sa paglutos aning mga badlungon, no? So mo na nga ayo na lang paghimog daotan din ni Stagbilaran kay sigurado nga dakpon gyud mo sa atong happy dire sa syudad.
0: Ayya! Sa atong mga kaigsoonan diha. Kuan lang gyud, kugi. Hita lang gyud pamaagi.
1: Oh.
0: Unya ampo sa labawong magkagagahom,
1: oh.
0: No? Kay dili man kita pasagdan na no, sa ubanan lang ginato pag ugkogi.
1: Labi nag sabayan partner sa pagtanom ba og mga
0: mentras
1: lagot mun.
0: Mentras kaya pagyod, naa pagay mga pamaagi, likayan nato nga musulod ta anang mga illegal nga mga buhat.
1: Hmm.
0: Kung mahimo lang gyud unta, no? Kay mao lisod man gihapon kayo imong padulngan sa mga
1: mas daghan manggod ang na
0: sa madamay
1: na, madamay or ibutalan nato na daot ilang pangisip tungod sa paggamit sa illegal nga drogas. Kay kun wa pa nang namaligya partner, wa unta tayo mga kabatan-onan nga malulong sa illegal nga drogas partner.
0: Konsensya lang gyud, no?
1: So muna nga
0: mas maayo lang good pod nga kanang mangayo na lang manghangyo sa mga kaila, no?
1: Usahay sa ito pa, okay ra day ka ng mga good job, partner.
0: Di, usahay po lagi. O, manghangyo. Niya, pagtanaw ni mo, mas dako, paglawas ni mo, mas askil pa ni mo, mas paita po.
1: Di man, wala man na pasabot nga ligon kaglawas, naa kay daghang kwarta, na may daghan nga, kuan ka ng, kuan ba, mutaob, muhunas, magina atong, kuan partner, panudlanan.
0: O, pero, sa ako nang ingon, medyo crisis yun, Bitaro, di ginay ka-deny na to, pero, maningkamot lang. No? Kamot lang unya, magampo lang ha, mapil ka sa listahan sa ayuda.
1: Sunod tuig.
0: Ayya!
1: Partner, ato sa'yo palusot atong commercial, partner. Gamay na bilin. Ato sa'yo palusot atong commercial nga nabilin gamay.
0: Oh.
1: Okay, kung ano ba, no? Kining, okay. So, doon natay 27 minutos, may galas, di pa may dangat ang, nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon mga kaigsunan. So di pa tayo mapadayon, no? Alang sa ito mga kaigsunan nga nangita o dapit labi na panahon sa gabi o may galang manihapon o bansyong pamilya o mga barkada, bisita mo dito, no? Sa Tawala Night Market mga kaigsunan na naimutang dakilid nga bahin sa May Bohol Panglao International Airport mga kaigsunan. Ang Tawala Night Market bukas kini gikan sa alas 5 sapon nga to na sa alas 12 sa tungang gabi. Samtang ka mo malingaw, ma-enjoy sa inyo pagpanihapon o bansyong mga barkada o sakop sa pamilya, lingaw usab kamo sa mga nindot usab nga mapasundayag may gala. O niya, diha sa Tawala Night Market, mapalit sab ninyo ang Kuya Boss Billy's Lechon Baboy may gala. Lamian nga Lechon Baboy para sa inyong okasyon. Pwede mo mutawag sa ilang cellphone number sa 0995-885-4805. Di ba ka sa ilang landline sa 038-427-0966 may gala. O niya, ang Richley Water Corporation, katong mga nagkinanglan sa mga potable water, Richley Water Corporation may tubag nini. Tungod kay miagi kini sa 7 stages, makasiguro kita nga luwas o limpyo ang tubig nga inyong paggamiton pagpangluto di sa inyong panimalay. May pagpaminaw ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, City Councilor Bibot Budlong, ni City Councilor Merrick Blanco, City Councilor Plong Ringkah, mga kaigsunan.
0: Okay, manager?
1: Oh niya.
0: Namingaw man si manager.
1: May pagpaminaw po ni Kagawad Batsu Elbades, Poblasyon 2, Kagawad Felix Berano, no? Ni Kagawad Dani Abeliana Descogon, may pagpaminaw.
0: Okay, manager. Break sa takadyon. Partner.
2: Sa katawan.
3: Nagplano ka magpatukod o balay? O nakinahanglan o ayos sa imong building?
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon 102.3 KISS FM.

0: It's Love Day midweek.
1: The New Kiss FM 102.3 is 8:40 in the morning, mga ka-Kiss. Good morning sa tanang mga ka-Kiss. Ito is Kiss Love Day Midweek. Yes, hi day sa tanang mga staff na ito niya and sa tanang mga branch nila sa Kalape Butika ng Bayan. And mag-grand opening na sila. Silang new branch diha sa may City Square. Karong June 8 na mga kakisa sa another branch na sad sa Kalape Butika ng Bayan. Karong June 8 diha sa may City Square. Yes, congratulations sa tanang mga staff na doon and sa owner sa Kalape Butika ng Bayan. Hi day to Sir Floro Ringa. Good morning, sir. And sa tanang mga taga-Tesda office. And good morning sa ato mga kakis diha sa SBR. Yes, sa SBR Training Center. May pagpaminaw diya sa ato mga pilang kakis na diya sa SBR Training Center to Captain Servando Cantaros. Good morning. And to Ivan Edward Cantaros, to Renaline De La Peña, to Christina Bahulay, and to all SBR office staff. Good morning, yun tanan diha. May pagpaminaw sa tanang mga taga SBR Manga Tagbilaran City. 8:42 in the morning, mark a kiss or a kiss love day midweek.

0: It's Wednesday, you know what that means. It's Love Day midweek, right here on KISS 102.3.
1: 8:51 in the morning, mga KISS. KISS Love Day midweek on KISS FM. I'd like to Engineer Ondoy Bacamante and to Byroni Tandog dia sa Barangay Bool and sa tanang mga barangay officials and barangay staff na doon diha sa Barangay Bool. Good morning, yun tanan. And good morning sa tanan mga kakis na doon sa Balo Store sa Manga, to Bro Kagawad, Marlon Dilusa, to Ati Maymay. May papaminaw diya isa ito mga kakis diya. And good morning sa tanan mga kakis na doon diha sa Labuno Construction Services. Yes, may papaminaw sa tanang mga staff na doon diya. Thank you so much for tuning in to KISS FM. I can't believe my eyes are supply on KISS Love Day Midweek.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, muli tayo magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo naman ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat nyong gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Okay, we have another texter, Doc Glenn. Matagal na po ako may problema sa almoranas. Kapag nagdudumi po ako, may kirot at minsan may dugo. Nahihiya po akong lumapit po sa doktor. Ano po magandang gawin para gumaling po ako? Lisa from Johnson City. Alright, Miss Lisa. Ang hemorrhoids or almoranas ay isang uri po ng pamamaga po ng ugat sa puwitan. Dalas na dulot po ng constipation, pagbubuntis o pagtayo at pag-upo ng matagalan. Kapag hindi po ito may manage, pwede magdulot po ito ng chronic bleeding infection at sobrang sakit. Kaya napaka-importante uminom po ng maraming tubig. Kumain po ng mga mayayaman po sa fiber, gulay, prutas, all grades. Iwasan po ang pag-irip po ng matagal sa banyo. Mag-ersisyo para maiwasan po ang constipation. Para magkaroon po also ng magandang galaw ang ating colon. Sabayan din po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay products, EXL Makabuhay capsule from sambong, lagundi, turmeric at cinnamon na may anti-inflammatory na nakakatulong na para bawasan ang pamamaga mismo ng ugat. Ang moringa naman at B vitamins na tumutulong din sa tissue repair at circulation. Ang EXL Makabuhay black coffee naman na mycelium has at natural fiber na tumutulong para lumambot ang dumi at maiwasan po ang constipation na pinaka-common na sanhi ng almoranas. May guava at cinnamon din na may antibacterial at healing properties para maiwasan po ang infection. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng 2 capsules 3 times a day before meal hanggang bumuti po yung pakiramdam. Then maintenance dose naman po mga kamakabuhay, 1 capsule twice a day. And also, iyak sa makabuhay black coffee naman once a day, preferably sa umaga. So summary po mga kamakabuhay, no? From insomnia, iyak sa makabuhay capsule, it has anti-inflammatory, calming effect, hormonal balance, and of course, dagdag mo pa ang iyak sa makabuhay black coffee para sa karagdagang enerhiya at antioxidant. Thyroid cancer naman po mga kamakabuhay, from iyak sa makabuhay capsule, it boosts your immune system, it has a property for anti-cancer, plus iyak sa makabuhay black coffee for antioxidant and anti-tumor compounds. And lastly, sa mga nag-text po na merong hemorrhoids, iyak sa makabuhay capsule, it has anti-inflammatory, and of course tissue repair. Dagdag mo rin ang iyak sa makabuhay black coffee dahil ito ay mataas po sa fiber, and of course the healing support. All of this kind of condition po na ibinahagi po ninyo are common roots po mga kamakabuhay, from inflammation, oxidative stress, poor circulation, and weak immunity. The unique herbal ingredients plus antioxidants energetically effect of the EXL Makabuhay products, it helps to address the root cause while binibigyan po natin ito ng daily na kalakasan at pati na rin balance sa buhay. Ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee ay may synergetic blend na natural herbs at superfood na maaaring makakatulong sa pagmanage po ng iba't ibang health condition. Sa pamamagitan po ng tamang nutrisyon, lifestyle modification at regular na paggamit po ng produktong ito, maaaring makakatulong EXL Makabuhay sa pagpapabuti ng ating overall health. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang isang bagay na dapat natin ipagwalang bahala. Isa itong regalo na dapat po natin pangalagaan sa bawat araw-araw nating buhay. Kaya po mga kamakabuhay, to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not able to keep our mind strong and clear. Kapag malusog po ang ating katawan, mas magiging malinaw ang ating isipan at mas magagawa po natin ang ating mga pangarap sa buhay. Sabi nga sa Proverbs chapter 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ibig sabihin, hindi lang physical health ang dapat nating alagaan, kundi pati na rin ang ating kalooban, ang positibong pananaw sa buhay, masayang pakikitungo sa iba, at pananalig sa ating pungmay kapal na may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya araw-araw, gawin po nating priority ang ating wellness. Kumain po ng tama, umiiwas sa mga masasamang bisyo, matulog po ng sapat, mag-relax, at palakasin ang ating pananampalataya. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa kalusugan ay isang hakbang din patungo sa mas mahabang buhay. Muli, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, ang mabuting kalusugan ay isang pagpapala, ngunit ang mabuting pananampalataya ang tunay na kalakasan. Mag-ingat po tayo mga kamakabuhay at magpakatibay at magpatuloy na magtiwala sa ating pumay kapal. God bless us all at stay healthy.
1: What's up, Doc?
3: What's up, Doc?
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Labanan ang nakakamatay na dengue.
5: EXL All-in-One Skincare Oil.
4: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
5: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one.
4: For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
7: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tawag ng tanggalan with Boy Kulot.

0: The new Kiss FM 102.3, you know what that means every Wednesday morning, mga ka-Kiss, di ba? It's time for the Tawag ng Tanggalan with Boy Kulon! Yes. Alright, happening every Wednesday, gini siya mga ka-Kiss. Basta, Miyerkules sa buntag, Love Day midweek, kabalo na mo. Oh, magkakalat ng lagim si Boy Kulon!
1: Good morning, everyone! Good morning, DJ Sian!
0: Ang galing, wow! So, nindot kay outfit ni Boy Kulot karo, no? Sana Boy Kulot, pangkuhan na? Pang-unsa mo na siya?
1: Pangkuhan ni siya, pangkantahay rin.
0: Okay, no, pangkuhan. Pangkantahay? Muram lang, pang-haya.
1: Sakali.
0: So, Boy Kulot, kamusta yung week?
1: Okay, kayong way. Akong week this karon. Dito din ko, pag Sunday, dito siya, nila Marlon de Luza, day.
0: Oh, dito, mpo ko.
1: Nag-pista, diba?
0: Oh, bitaw, daghan kayo nagpa-shoutout ni mo dito ba? Ipang shoutout na to.
1: Oh, day. Ato din mo, shoutout to sila.
0: Sila ni Kagawad Marlon de Luza, diya sa Manga, si Mamaymay de Luza. And then, katusang kuha ni gagaw man sa ito ni Mamaymay si Share. Okay? Si Share. Diha sa, okay, basta Share. And then, diha sa kuha, diha daw sa Cortez, Boy Kulot. Daghan kayo na minaw ni mo din ha sa may municipal hall. Yeah, diha sa Antiquera, sa ilang munisipyo. Ug diri sad sa kuan sa City of Peace and Friendship diha sa may City Hall Boy Kulot ug sa Provincial Capital.
1: Sa kuni hibaya tungko day. Atoy tang dito sa Manga. Napa shout out sila kay Pamina ko na sa karon.
0: Kanya
1: kani Dizian kaning si Freddy mawa na kong pasalamat sa sponsor day.
0: All right. Kinsa man imong pasalamatan, Boy Kulot?
1: Okay, pasalamatan ako ang college. Shout out to iChoice Optical Shop. We have back to school promo. Kuyo. Located in front of Tagbilaran City Central Elementary School. Especially to Dr. Angel Plaza. Sa ilang staff, si Ma'am Annabel, Bibi, Umak, Bus Arman, Sir Alf Braille, Nanay Cecilia, and Bibi Palangga Kian. Our emphasis is your vision. Okay.
0: Alright. Our emphasis is your
1: vision.
0: Alright. Ano sa may mission ni mo, Boy Kulot? May vision? Ikaw, ano sa may mission ni mo?
1: Mission ako kay Kuan.
0: Impossible.
1: Mission impossible. Ako.
0: Yeah. Ano sa may banda, Boy Kulot?
1: Si Bea. Pasalamat po day ko ni Kuan day. Kani si Engineer Bin Makul day. Sayang Kuan, Yayo Builders committed to make your dream a reality. Yayo Builders po ba ni Engineer Bin Makul. Salamat, Engineer.
0: Alright. And then, naminaw sa Nemo, Boy Kulot, ang kinaidulan yung guno ka niya. Niya makikduit ni siya, Nemo, hopefully, someday. Si Charity May Espejo. Si Charity. Alright. And then sa Bumaat family, diha sa may Luis sa Buoy, to Manny B and sa iyong family. Alright. Ang salamat siyang kununay ng pagpaminaw sa Kiss FM. Yeah, si Kwan, si Robotics Boy Kulot, si Lito Niluwag ba? Kanunay na naminaw ni mo si
1: Sir Lito day.
0: Alright.
1: Nagpa-remind eh. Katong kuhan ni Sir Marlon de Luza deo sa Balut Store. Good morning, Sir Boy. Kulot, regards ko ni Sian, by the way.
0: Alright.
1: si Sir Panya Bahandi Mainke.
0: Si Share. Alright. Muna siya. Kanunay, gina siya.
1: Kita ni Jia personal.
0: Kita naging kamboy kulot, no? Pagpista, nas mangga, Boy Kulot. Kita naging mamukaong, Boy Kulot. Simuaw kayo.
1: Kita po binikuan to ni si Dr. Michael Lazaro day.
0: Alright.
1: Sa doktor sa mata pero sa ay mata sa dunggan day. Tekan og hinlog dunggan.
0: Diba, mo po na imong trabaho sa una boy kulot. Kanang tig, sana, diba, doktor mo kas dunggan sad? Sa una. Diba, sa una, makakita mo kunin mo nga, magdakag kuan, chinilas, niya pisi, niya buslutan niya mo itong dunggan, niya imong ihikot.
1: Dapat ako ipahap-map. Di dyan, ako ipahap po, shout out.
0: Ah, sige, sa go.
1: If CV Downtown, there's sila Margel, Siri, Mikmik, Marisa, Gail, Anna.
0: Oh. Alright.
1: Okay.
0: And then, the Paboy Kulot, daghan kayo? Oh, sige, ka na.
1: Oh, sa Facebook po dyan, si Nita Valderosa, si...
0: Oh, si Konkon.
1: Konkon.
0: Alright.
1: Kasi, ito niya, Huldan, bro. Mas long.
0: Sa TMP. Asa mo na eh? Shout out, Boy Kulot, TMP.
1: Good morning, Dishan, Boy Kulot. Roldan Maslog. Shout out ninyo, Dia. Shout out po din sa 360 Pharmacy, Dia. Jekla rin. Larissa, Janelle, Ami, Mary Grace. Salamat ninyo ha sa pagpaminaw.
0: Okay. Shout out, Boy Kulot daw sa TVS Body Number 1726. Isagre Line. Alright. And then, si Kwan, si Nadrol Colsam. Good morning, DJ Sean and Boy Kulot.
1: Right. Eh, si Ino na, Ino Carrion sa
0: si Wanga. Si Ino, alright.
1: Kasi, asong ba na, ano pala eh, fable shout out din siyan. Kaling akong mga kakusa sa tip-tip day. Nagkwan mi karon, nagladlad mi guwire.
0: Finally, niladlad na yun ka. May kaimog yun ang on air ba? Kaimog yun ang
1: sa hey, magbayanihan on air ha?
0: Niladlad na gito ka. Hindi yung kan ladlad na ka.
1: Hindi, ladlad na guwire ba?
0: Okay, no, muladlad na ka.
1: Ako din, i-shut out niya kung kawan na magsilingan ako sa kapusa. Sila Tupi, Oliver, Ayan, Alexander, kinagwapuhan naman niya. Fidelito, si Michael, Michael Arcaya from Taluto. Ang kinagwapuhang panday sa Kusa, si Brad Ayung.
0: Alright. Pila so, edad to ni mo, Boy Kulot?
1: Ha?
0: Pila to edad ni mo karon?
1: 32.
0: Ah, sakto na, sakto na iladlad.
1: Siya lang. Dito ko alay.
0: Ito si Rustum Padilla, bito. Niladlad, 40 na kapin.
1: Kaya may mean ako, ladlad sa wire ba?
0: Ha? Doon mo na, daghan mo, God. May mga gladlad wire na, di po na. Og sa muladlad kay mo come out ba sa iyang gender nga preferred gender niya ladlad mo na di ba ug manglaba ka di ba na po ladlad na ba bay ladlad ros mga labada di na high tech na mga labada ron di naman iladlad
1: ang tanan diyan na ba tay live na may live karon no
0: oh,
1: sa
0: live.
1: Facebook asa ni sa 102.3 Kiss FM na Facebook oh.
0: Live ta sa kwan sa paborito ni Cyrus the Virus. Oh, sa Viva Max. Dito ta live ta sa official Facebook page sa Kiss FM. Unya live po ta sa online sa kwan sa Zeno Radio ug sa Radio Garden. Alright, so, unsa may katahon mo this week, Boy Kulot?
1: Paano ang katahon? Karon, Bibi, Can I Hold You Tonight by Tracy Tropman.
0: Pero na pa yung ni-request, Boy Kulot, oh.
1: Unsa ba?
0: Shirna Nicole. Oy, si Shirna. Nicole Madronero Liray. Boy Kulot, kanta ha ang Lifetime sa Ben and Ben.
1: Sure. Next time na siguro. Or Lifetime. Kalis ako ang katahon ron.
0: Alright.
1: Napoy mga request po ni share mo, no? Never enough kung tuya, pero sige
0: oh, never lang, enough? Kan... kaya. Kaya mo ng never enough.
1: Enough. I never thought day. Never enough, no?
0: Pwede. Never thought.
1: Never thought day.
0: Sige. Ang sagot itong kantahan ni Maboy Kulot?
1: Bibi, Can I Hold You Tonight? By galing. Tracy Chapman, ang artist.
0: Chapman?
1: Tracy Chapman.
0: Tracy, okay, tama. Sa may Bisaya na, Boy Kulot, Baby, Can I Hold You Tonight?
1: Baby, Can I Hold You Tonight?
0: Sa Bisaya na, be.
1: Baby, gusto kong gaksong ka tagagabi.
0: Napanigibutang, Baby, Can I Hold You Tonight?
1: Para,
2: Ah, so night ang gas gakson taga gabi.
0: Taga gabi igi kamuga kos ka gabi ha. Baby, gusto ka gakson kada gabi eh. May lang na lagi kung uyab ba mo. O, dugayan, magbuwag ra mo. Okay, so...
1: Ready? Tindug sa ko dyan.
0: Sige, tindugi kay... Lisod na kayo. Tindugi na, buikulot kay... Ano? Ano, tisi? O, ano? Ano sa may forma? Basta kuhan.
1: Ano?
0: Oh, ana mo kina ana pegit nga ana ba. Nya unsa may formas miladlad.
1: Landad og wires.
0: sige. So this is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new Kiss FM 102.3. Ang friend mo
1: forever.

0: And there you have it, Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. What is this, yeah? Baby, sana gusto ko gakson ka karong gabi. Anyway, Boy Kulot, atong tanawon ay mga reactions sa atong mga ka-kiss, ha? On air, online, katong mga may texted. Sige, atong basahon sa panadiha, Boy Kulot. Alright.
1: Napashout out din si Ma'am Venus Likit Day.
0: Oh, okay. Si Ma'am Venus.
1: Oh, sa accounting. Alright. Si Maricel, og si Ma'am Melody Day. Replica do it.
0: Oh, si Glee, og si... dawat mo bookings, di ba? Di ba, di naman sila duo. Trio naman, apilogog ka.
1: Oh. Napot si Jerome Mascarenas sa Ma'am Pakals.
0: Si Pakals.
1: Yung tindahan na ito ba?
0: Sige, kagpakals at today.
1: Exactly. Love the song, Boy Ro. Paborito na po na sa video ko yan. Nice, Ro. Sobrang linaw.
0: Alright.
1: O si Roldan Maslog, Gibaldira, yung alam.
0: Sobrang linaw daw, Boy Kulot. Sabot pa sabot, imong tingog, sobrang linaw. Mo'y ang sabot, no?
1: Pasabot siya na eh. Ang mata siro.
0: Oo, oh, siyempre, naka-i-choice ba ka?
1: Naka-i-choice.
0: Oh, linaw imong mata, kaya naka-i-choice ka. Imong tingog, nindot sa linaw. Ang imo ramang kuan, ang imo ramang kaugmaon mo'y hanap.
1: Na mo, balik, kaya ko, alam na eh. Mo, atas ako, di siya, sa tip-tip. Ay, salamat yung sa presidente, eh, sa tip-tip, eh, si President Raymond Tayes, o ni Ati Bim-Bim. Bim-Bim.
0: Alright. Oh, nya game 1 ra ba karon? Di o ugma ba day?
1: Ah, sa NBA finals. Asa
0: wala. Ugma ba day? Ugma pang game 1 Thursday.
1: Duwa ra na.
0: Unsa? Wala ka nagsunod sa NBA?
1: Wala ko kasunod.
0: Di Spurs magudug Knicks. Wala day ka nagsunod sa NBA. Sa una magipagkasaduay pa kanako. Ah, nag-change sa mga gagarero no. Ang imo na yung gikuan ron, scatter na man day.
1: Oh, sa gala. Wala ko squad eh.
0: Online sabong. Anyway, there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. At upang basahon later na inyong mga ubang mga reactions mga kikiss. So just keep it here on the new Kiss FM 102.3. This is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot on the new Kiss FM, ang friend mo
1: forever.

0: Ay kalimot mga produkto sa EXL Makabuhay inyong karong mapalit sa mga suking butika o dirisan sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Puno ka na sa vitamin B o vitamin C. Mga kapsula produkto sa EXL Makabuhay.
1: It's Love Day Midweek on KISS.

It's someone who matters to you. 102.3 KISS FM.

sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: responsibly. Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa tatak Ventula.
5: Anyano, Agrinica. Sitintesize na akong igadok. Hospital, mangug ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yung kumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang ko kanti ko mulakaw. Di na nga ni ko katimaan, nga muha na ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtit.
4: Tatak, Petula. Ikasaligan sa katawan.
6: Ay! Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
6: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
8: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, okay.
6: Hi, Mark!
10: Hoy, pre. Bili ba dyan ako ni Moy? Nganong habulo naman kayo gusto mga bahay karun?
9: Pre, napisikrito ang itog anak ko ni Mo. Sugod na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mauna nga makatilaw. At wow! Magpangita dyan, pre.
10: O ba, pre? In town, surti. Kuasa to kalita na.
9: Sige, pre. Ingnong tika. Pero sikrito ra na to, ha?
10: Sige, pre. Turan niya. Salamat kayo ni Pre. Sige na, kuyo ginakuha sa takapalit, ana.
11: Ang Rice and Coffee Mix, makalit sa tanang butika sa Bohol. O iba kakakuntak ka ang numero 0908-8960-672.
12: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hi, baling malasa, oy.
14: Unsa ka, Brad?
13: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
14: Unsa man imong ATM card?
13: Banknet.
14: Ano problem sa PHCI withdraw?
13: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
14: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
13: Mao ba?
14: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
13: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
14: O, say nya.
13: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
14: Gamintin kag numero?
13: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
14: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
15: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
19: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
20: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 500.
1: Collection Mario. Nako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko Detox 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayo sa Detox 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung Detox 500.
0: Detox 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Sitting in a park or just strolling around the boulevard, lots of good memories.

0: this is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, ka-relate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong alaag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragi ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basin hindi na mo dayon. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ko maghuwat. Sa unang simptomas sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Ipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon. Aron kini magkatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Ubanan sa husto nga pagkaon og ehersisyo para sa mas dali nga pagkaayo. Bata sana ang pag-inom matag unom ka oras para walay kakulian ang mga planong lakaw ug padayon ang lingaw. Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenylephrine HCI, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Niozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Niozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Unsang ambisyon nimo?
5: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: GTX 500!
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga panakit. Ili, napagadungan na po sa GTX 500. Akong gidouble dose o nakakapsul sa buntag, mga sagadi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang GTX 500.
1: GTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
8: Og kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica og Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Mga ka-Kiss FM, Sean By The Way here, inyong best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay, init kayo sa gawas. Unya inigsulod ni mo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra, pero sa wala madugay, na nagdulo na akong sipon. Ug sunod-sunod nga ng hatsing, sa nagkausab-usab nga panahon, dali na ta maigo sa virus. Kaniadto, giangkon ako nga wala layon kong mainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay. Init nga ilim nun, abin ako mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langanon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. O makatakot pagani ko sa uban. Mao nga karon, nahibalaan na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao nga akong imnon. Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging formulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptoma sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga dunay husto nga pagkaon o ehersisyo. Alang sa dali nga pagkaayo, bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayon na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptoma sa sipon, kuha adayon ng Neozep Z Plus Forte. Phenylephrine HCI, Chlorphenamine Malate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
2: Drink light, live light, Sunmig Light.
3: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
4: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko per me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko, sa MX3, din ko believe!

0: Crispo.
1: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
4: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Welcome to Basta Healthy Happy. This is Dr. Bri Palangi sharing simple daily choices for a healthier body and a happier life. And today we'll be talking about the silent killer. Gusto mo the silent killer mga pinaga? Atong naibawaan hypertension, atong naibawaan heart disease. Pero naa di ay silent killer play mga pinaga. Kining gitawag inflammation. Pagpang hubag or makahubag. Wa ba mo matingala or makapangutana mga pinaga? Ngano man nga naay mga tao nga nagkaroon ng heart disease or sakit sa kasing-kasing, diabetes, arthritis or even cancer. Bisan nga wa man sila gibating sakit. Primero wa man kita mi ato sang liguna man to. Pero dapat ato ang matun-an di ay kining gitawag inflammation. Nganong gitawag man ni siya the silent killer, hilom nga mupatay ang kining inflammation. Kung masamad ta, magkaroon ta ng infection, may injury ba ta, ang inflammation, natural na siya nga depensa or sistema na siya or natural defense system na siya sa tong lawas. Murag kuan mga pinangga, pag makitaan sa tuang lawas, ma-detect sa tong lawas nga naay mga bacteria, virus, sa panadya nga mga makapasakit na to, na ba injury, na ba open wound or samad, mo-release dahil na to ang lawas o kinigitawag chemical alarms. Parihagod sa kung na ay krimen na hitabo, na ba sunog na hitabo, magpadala po dahil ato ang mga atong lawas o mga chemical alarm. Or ato mga police ipadala, military ba, bombero ba, or unsa ba mga rescuer ipadala. O niya, pag-abot dito sa site, sa area nga affected, magbutang din og mga physical barriers, no? Makita nato mga police tape, no, kanang mga murag mga tape ba nga ginalikos, ginapapilit, yellow tape or red tape baron nga makaingon o police line do not cross. So naay movement nga ano na medyo limited na ang movement. So makita po nato no kung natin pagpanghubag, medyo limitado po ang atong movement ana nga sight. Pag ang inflammation magpermintig taas. Hinay-hinay, wata kabalo, gidahinay na di ay uguba ang atong mga kaugatan, ang atong utok, ang atong mga joints, even atong mga hormones o ang atong mga organs. So unsa man di ay nga mga kadaadlaw nga naay mga inflammation nga matag-adlaw nato nga ma-experiencehan nga kung dili ma-manage mahimong chronic gani but pasabot mo sobra nagduha ka semana, bulan and even tuig na himong habit mahimo na na siyang silent killer. Hilom nga nagpaingon ngadto sa sakit og sayo nga kamatayon. Una, pwede man ta magkaroon ng inflammation o pagpanghubag gikan sa pagkaon, no? Naatay pagkaon nga wa nabantayan, wa nato gi-consider, wa nato gi-timbang-timbang, wa nato gi-obserbaran sa effects sa tong lawas, wa nato gitun-an, pwede dito ka makakuha og inflammation. Pwede pug ka magka-inflammation, kanang gitawag stress-induced inflammation. Imong gibati pa lang pero naana siya'y real gyud, aktual nga panghitabo sa imuha pananglitan. Mibati lang ka og kaguol, kalagot ba, kabalaka ba tungod sa financial o kanang gitawag financial stress, ang imuhang lawas mabutang siya sa fight or flight mode. So kung perminti siya maingon ana, mutaas perminti imong stress hormone, diha magsugod nga ang inflammation mahimo na siyang makadaot sa imuha. Kanang ang kahadlok pag madugay na siya, mao nay makaguba sa imuhang system. Kaduha, pwede pong ka ma-stress tungod sa relationship conflict, nag-away mo, kahadlok, kalagot, kabalaka, o kining, wala ka mag-wild pero imong isuppress ang imong emotion, kuyaw po na siya mga pinangga. Makalid na siya o pagpahubag sa imong lawas, pwede ka ma-high blood. Na ako'y pasyente, retired police, o niya na tungod sa iyang kaguol, tungod kaya na siya problema sa iyang anak, kayang anak ng babae, nagka-problema sa relasyon sa kaminyoon, gidibdib to niya, kaya naputulman ang ilahang relasyon sa iyahang anak, no? Ilang communication, I mean, naputol sa dugang panahon iyang gidibdib ni taas yung BP na stroke siya unya may gani kan ka recover siya naka-visit siya sa clinic unya uban ang pagtambag na to pagpadasig sa iya ha naulian siya gani to the point gusto na siya magpakamatay pero ang pagpadasig ang pagampo dako kay tabang pod sa mga naay problema.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali rag mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hayat, it's El Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao, magbebe, ay, anak na babay. Di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
5: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's
3: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Jimmy Mukasin, Poblasyon, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hayat, it's El Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Mauna nga pagnatay sakit, always good i-check na to itong kaugalingon. Unsa atong nalapas nga balaod, unsay nalapas na to. Muna pangitaon na to, unsay bawal, unsay dapat likayan. Kay naay hinungdan nga nung nagsakit ka. Kanang kulang ditagtulog mga pinaga, makapa-increase na siya sa inflammatory cytokines. Pag maka-release ang imuhang lawas o mga makapagpanghubag ganing cytokines mga pinaga. No? Chemical alarm ni siya. Ang imong lawas dili maka-repair. Kay basta taas ang inflammatory cytokines, ang imong lawas dili makapagawas repair hormones. Kana bitaw mga hormones para mo repair. Dili nga naman, naapaman sa state of alarm ang imuhang lawas. Kulag tulog, imagine that. kung perminti kagtulag tulog di akabot og 7 hours, perminti lang ka 6 hours, 5 hours, 4 hours, ah, kana. Grabe yun ang mapinangga. Labi na, kining 4 to 5 hours lang, ako yung kinapinangga. Mao na nga, malimtanon na gani, taas ka imong risgo sa stroke pag malimtanon ka. Taas imong risgo sa stroke, taas ang imong risgo magka-infection, taas o risgo nga dali ka matigulang basta malimtanon. O, unsa pa'y makapa-inflame? Sedentary. Pila ka or niabot og duha ka oras naglingkod. Niabot kag tulo ka oras naglingkod. Ang damage di ay ana mga pinangga, mura kag naga sigarilyo. Kasi pag dili ka nagalihok-lihok, tinuod na kay exercise sa buntag pero wala kay movement. Tibuok adlaw kay sigira ka dito, computer. Oh. Sigira ka dito og lingkod. Ang imong muscle mga pinangga, mustap na siya, muhunong og pag-release na siya og anti-inflammatory substances. Kaya itong mga muscle na mga pinangga, nag-release na siya mga anti-inflammatory nga di ka mahubagan, di ka ma-arthritis. O niya, pag sige na kaglingkod, mulo ang imuhang sirkulasyon sa imong dugo. Pag mulo ang imong sirkulasyon sa dugo, ang mahitabo, ang taba-taba sa tungtian, mauna na siya'y musunod. So, mas stagnant mga pinangga. Walay control sa inflammation. Daghan kayong makapa-inflame pinangga, makapagpanghubag. Atong mga pagkaon, nga di na tumabantayan, napoy mga toxin, nagtipon-ok na, no? Ang ato ang mga waste, wa kayo na ito napagawas. Usa sa mga hinungdan nga di kay nato mapagawas kay watay pasingot, kulag tubig, wala insaktong pagbawas kada adlaw. Labi na kung expose ka sa mga sigarilyo, alcohol, pollution, excessive chemicals. So, labi na kini mga pinanggao, grabe din siya makapalid to cancer, liver disease, or premature aging. How about kining nasubrahan tagkaon? Nagiging overweight o nagiging obese po tayo. Ang fat tissue, kani mga taba-taba na ito mga pinangga ba, mo-release na siya inflammatory cytokines. Pag ang ato ang mga taba na ito mga pinangga, di gaya na ito na siya gamiton, di na ito sunugon, I mean ba, di na ito i-exercise para masunugon ta. Kaya sige na lagi tag insaktong grabing kaom, bisag sige paggaling dito, sige tag sima-sima, kada duha ka oras, sima na punta, taod-taod sima. Ang mahitabo mga pinangga, mulid ni siya, kaya ang imong fat tissue, nag-release mag-inflammatory cytokines, mulid na siya paingon sa diabetes, heart disease, cancer, o makapababa sa tuang lifespan. Mao na nga, dili kinahanglan, dili necessary nga, muagwanta kas kasakit, ayha ka magkaroon ng inflammation, dili normal gihapon imong paminaw ana sa early nga stage. Bata ka tan-aon, pwede. Aktibo gihapon ka tan-aon, pwede. Pero ang sulod nimo di ay ang imong kaugatan nag-inflame na. Ang imong mga brain cells na stress na. Ang imong mga hormones nagkayagaw na.
1: Stay tuned mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makamuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma
3: Kumay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ngipon, wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's Emma Kumay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's Emma Kumay.
2: Basta healthy, happy.
0: Magbilin tag kasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Good relationships don't collapse because love disappears. They collapse because values don't align. Nga naman nga ang pagsabot o ang pagsinabtanay importante kaayo kaysa romance. Kana bitawong may tag romance mga pinangga, ang nakita lang nimo sa iyaha sa imong gikarelasyon, labi na bago pa mo nagkarelasyon, butterflies lagi ba imong nakita, mga excitement, chemistry, oh, kana ra gyud. Pero hinumduman nato nga ang romance pinangga is emotion na siya. O ang emotion mausab mo na nga dili basihanan o ayaw gyud ibase pag-ayo ang imuhang ikarelasyon o ang imong relasyon based on romance, chemistry, excitement, mas may nakita ni mong kagwapahan, kagwapuhan sa iyaha. Kaya ang value, however, mo ni siya ang mag-guide sa atong mga decision. Matag adlaw mga pinangga. Mo yung ganitag romance pinangga, tinuod nga ang romance mo pa-attract yun. Taloy-toy kay ang ilong, dako siya glawas, sexy siya kaayo. So ang romance pwede mo magkauban tungod kay na-attract mo sa sag-usa. Pero ang value pinangga, maugin na siya mo determine kung saan pag-handle ang kwarta, ang oras, ang stress, ang family, ang kahimsog sa panglawas, ang pagtuo o ang pag-away-away. Kung ang value sa matag-usa dili mag-match, even small decisions makapahimo nga dakong gira mga pinangga. Ang usa kauban is honesty, gina-value niyang honesty. Ang usa pod sigig pamakak. Ang usa gina-value niyang kahimsog sa panglawas. Ang usapod gina-ignore niya ang disiplina. Ang usapod gina-value niya ang pagtuo samtang ang usapod di magpakabana mahitungod sa pagtuo. Unya sa research mga pinanga, basta perminti mo mag gira disagreement sa mga core values mo create gyud na siya og constant tension. Dili tungod kay ang mga naibad nila diha. Tungod kay lahi-lahi manggugbira ang usaba. So wala mo nag-argue, naglalis tungod kay naglagot mo sa sukusa. Makadaghan ang mga paglalis himuon tungod kay lahi-lahi mog value sa nagkalain-lahi nga mga butang. So kung ikaw nagplano na ka manguyab kay sa Bible baya mga pinanggat, ayha pa ka manguyab kung ready na ka magminyo. Ayha na pug ka manguyab kung humana na pug ka or prepare na ka. Kung managskwela, prepare na ka sa mga skill nimo para sa responsibility nimo. Diha na ka pwede manguyab kung responsible ka na. E kung nagsalig pa ka ginikanan, ipakakatindog si mong kaugalingon, ay sa panguyab. So mga ginikanan, pag mag-uyab ganit inyong mga anak ninyo, kung tugutan nimo na mag-uyab, unya kung makahimo nag disgrasya, responsibilidad, ayaw ginamahaya kanang mga bataang anuman, kay gitugtan man ninyo, gitugtan man nato. Ato silang gitugtan nga mohimog responsibilities nga dili pa nila capable kana dako na nga sala kay nganuman. Ang routine ba, ang cycle sa kalisod, especially sa mga Pilipino, ipadayo na to, no? So dapat ang ipa-focus gyud discipline, ang ipa-focus self-development, ang ipa-focus kanang magiging responsible kanang bataa. Right time for everything. Dili abnormal kung dili pa manguyab ang usa ka batan-on. Dili na abnormal mga binangga ang pagpugong sa kaugalingon, ang pagkontrol sa kaugalingon, ang pagdisiplina sa kaugalingon. Tungod kay ang atong buhaton, kung naatay mali mahimo, damay ang imuhang nahimuan og mali, pati pod ang imuhang family. Now, balik ta. Dapat kini i-focus kung plan andam no mo minyo, unya nangita na mo panguyabon. Dapat, no, according sa Journal of Marriage and Family, Journal of Personality and Social Psychology, kinahanglan na agyo number one, share strong agreement in core values. So unsa man ning mga core values nga dapat nag-agree gid mo ana nga mga core values. Primero, makikamiga sa ka, makikamigo ka, unya imong hibaloon ang iyahang core values. Pareha ba mo? O kinahanglan ba ya, no? Based sa research, 75 to 85% alignment sa core values. So, unsa man yung core values? Kita na sa babae, lalaki, murag nakagusto ka niya, murag kwapuhan, kwapahan, mangkuan niya. O, imo dayong i-establish una, imuha siyang pangutan-on. Kasi meaning success. Kasi meaning success. Dapat pareha mo meaning. Kung moingon siya nga ang success para sa kuwa mauni, dapat agree po kaana. Wa pa mo nag-uyab daan. Agree na ka dapat. Unsay panglantaw sa career, sa iyang panginabuhi. Unsay panglantaw niya sa iyang family. Sa iyang pamilya mismo o sa iyang mahimong family. Kung si panglantaw niya sa iyahang mga kabutunon sa kinabuhi, labi na, kining lifestyle goals. Gusto ba siyang simple? Gusto ba siyang ambitious nga kinabuhi? Kung sa iyahang long-term vision, pang long-term nga pang tanaw. So, ang katong mga mag-uyab or magpares nga nagkapariha ilahang life goals, mga kabutunon sa kinabuhi, maunto sila ang gireport nga naa sila'y higher relationship satisfaction. Managing sa Journal of Marriage and Family. Usa sa mga topic yun nga imuhang hisgutan, sa imuhang giplano nga panguyaban or sa imong giplano nga sugton, dapat agree kayo 75 to 85% sa inyong life goals. Mga kabutunon, mga damgo sa kinabuhi. Ang word for today, nagingon ang word for today, Amos 3:3, can two walk together except they be agreed? Giingon na yun na sa pulong sa Ginoo na yun di ay. Nga maglakaw ba ang duha, gawas ko magkasinabot? Magkauban ba ang duha, gawas ko magkasinabot? Ang agreement, wala na nagpasabot nga pariha yun mo. Pero pariha mo o in the sense nga, direksyon sa kinabuhi. Dili man siguro, detalyado yun nga mao, pero ang inyohang lakaw, paingon yun ba? Mura bitog, namoy adtoan, usa nag-airplane, ang usa paingon dito sa nagsakay barko, ang usa nagbaylan, ang usa nagbisikleta, ang usa nagbaklay, basta ang inyong direksyon, parihara. Maunay sikreto mga pinaga. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. May God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma Kumay.
13: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Wellness Specialist and DOHP Tax Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
3: Halina't magmakabuhay. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma Kumay.
3: Maayong panglawas, batok bisan unsang balatian, ang kakapoy og stress at dunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas ug panghunak-huna aron ikaw

0: Nikmat IXL Makabuhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapot o sakit, kusugnga natural. Lawas na optimal sa IXL Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay.
0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Hi, it's El Makuhay.
4: Basta healthy, happy!

0: Virginia.
1: T-Tricks 500.
2: Ako sa Jubilance.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. T-Tricks 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: T-Tricks 500. Mabali sa mga butika.
4: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
5: Og kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica og Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
6: It's me, your auntie!
7: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
6: Gadungan-dungan nga kuan-kuan, diskartihan! Mas-mas-mas banat sa gadungan-dungan nga sakit! Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahilana.
7: Idol!
6: Ang idol nako, Rexidol Forte. Mas-mas-mas banat sa upa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
14: Uy, what ako?
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan! Bye!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit. Kiss FM.

0: swakto pa, swakto na. 45 pesos ka? SRP.
1: Strong sa una, herbal strong.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin hanggang

0: DTX 500.
1: Foundation Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Sky Oya BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo. Kinsa man imong inspirasyon? Nga sa una, mura man kagway ligo. Karon kanunay naman kang guling.
3: Sa una, magudyo dahil maligo. Lagong buwan nun, kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
2: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
4: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: ako'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: Undiscarding bisnat, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
4: Rexino Forte!
3: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
9: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
10: DTX 500.
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
12: may alibyo na.
11: Pag 1 month ka pa,
12: naayo na ako.
10: DTX 500.
13: Mabalik sa mga butika.
14: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
15: Ubo!

0: Crispon.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot
3: lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bag!

The new Kiss FM 102.3, Drawn in Backstreet Boys. Alas 12:53 na ang oras natin. Nalipasan na sad og gutom ang inyong alagad. Mas way man ka siguro ko ani. Ayaw po. Like, salamat sa inyong pakiguban. Balik ko unyang alas 8 till 12 midnight. For the meantime, you do hang on time. For Dear J.N. Love Day Midweek Edition. Tao-tao jutay. Maraming salamat. Maraming thank you. Sa ito na mga naniod to. Nahala. Padayon. Bob Goodman is now buzzing out. Adios.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: DGX 500!
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o kakapsol sa bunta. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DGX 500!
4: Pumali sa mga butika.
5: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi. Baling malasa, oy.
3: Unsa ka, brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At tumakustan na irong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alam mo sa goodie, habi? Para mintin?
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, og Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Vaina! Duwa sami sa akong mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan. Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa neem guayaba luya bawang cinnamon turmeric mangosteen serpentina oregano lagun D vitamin C sodium ascorbate at B complex vitamins kasangka natin para sa kalusugan switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang bibitaw laban lang go for health go for life with EXL.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik sa yadayon sa mga gusto nimong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa!
4: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
9: Alagang unilabyan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay ba tiyon? Ang ayod mo gamit o vitreous o ionic test.
1: Tatak Ventura. Ikasaligan sa katawan.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding
5: drink responsibly.
6: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa the generic Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Virginia.
1: GTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio,
2: ang GTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pin,
2: naayo na ako.
1: GTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Basta na ay hilanat.
6: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, iBiogesic!
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Make love, not war. It's Love Day midweek on KISS 102.3.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Ang kalimot mga produkto sa EXL makabuhay niya karong mabalitin ng mga suking butika ang dirisyon sa radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: SAFAM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Tiguang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga KISS pinalangga FM. Sa kinabuhi.
3: Bye na, suwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what a ko!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yunilab yan!

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: pack. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
3: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:17 in the afternoon. And this is J-Ann again para sa programang Dear J-Ann. Hello mga ka-dearest friends, kumusta ang inyong kahapunon? Siguro ang uban busy kaayo sa ilahang panimalay, sa ilahang work, ang uban sad, labi na to katong mga mamis nato. Siguro nag-andam na para sa pasukan. Maong busy kaayo nga namalit og mga school supplies. And shout out to Randy Santisas and to Ma'am Chuna Ocharon nga naminaw karon. Thank you so much. Maayong hapon kaninyo. And also shout out to Nita, Ma'am Nita Valderosa all the way from Canada. Thank you so much, Ma'am Nita Valderosa. Sa tanan nga naminaw karon, daghan kayong salamat kaninyong tanan. It is now 2:18 in the afternoon, and this is J-Ann right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Dear Jayan, gusto na sad makikita sa ko si Nelson. Dili unta ko pero magsigig yod og pamugos siya.
1: Ven, gimingaw na gyud ko kaayo nimo, Ven. Ambot ba? Ganahan man ko nga makauban di ka kanunay.
0: Tinuod ba kahapon na?
1: Mag-effort ka ako. Makikita nimo kung dili tinuod.
0: Okay, sige. Sige na. Nituon ako.
1: Oh, mura man lagiog na ay ni text nimo. Pabasahan ko na ko, be?
0: Ha? Huh? Wala, oy. Amiga ra na ako ni.
1: Vina, ambi na imo cellphone. Pabasahan ko. Oh, kinsa man ni si Jerome?
0: Wala. Kanang amigo ra na ako na.
1: Amigo, ha? Pero, sweet kaayo yung message para sa imo, ha? Maunay amigo? Sige na, muli na ko.
0: Ha? Nga naman ka. Nga tinuod man, nga amigo raman yun ni Ana.
1: Ayaw na ko ilara pa, Vina. Sige na, uli na sa inyo, ha? Makawaligana ka.
0: Nelson. Dear Jayan, sa tinuod lang, nag-cheat gyud ko ni Nelson. Giuyab na ako to si Jerome, pero wala gyud ko nakikita sa iya ha. Uyab lang mi ni Jerome sa cellphone ra. Kaya ang nasa akong huna-huna, dili gyud seryoso si Nelson sa ako ha. Kay feel na ko, ang iyang apas lang sa ako ay ang akong pagkababayi. Ay, wala namang gud kaparamdam si Nelson. Ay, okay rapod. Kay nga naman dahi pod. Dear J.I., niabot og mga tulo ka semana, wala na dyan nagparamdam si Nelson sa ako Hangtod sa, nasakpan ako, nga ang akong amiga nga si Jane, nag-uyab daay sila ni Nelson. Si Jane, suod na akong classmate nga amiga. Sa iya ako makitawag o makitext. Kung wala ko'y load, maong naa siya'y number ni Nelson. Wala gid ko mag-expect nga mahimo ni Nelson ni sa akoa. Nga mura baog para nako nanimaw siya sa akong nahimo sa iyahang.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hi! Ako si Rona Almonia. 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Believe. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3, dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Believe!
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bag!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugon ko yung bisita.

0: Tuwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
2: Uy, what ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Bag!

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: The new KISS FM 102.3 Bohol. It is now 2:50 in the afternoon. Sa mga gusto magpadala sa ilahang mga salat, isend lang sa atuang official Facebook page nga Dear J-Ann. Aron inyuhan na sad nga salat maipadayag sa hangin. Thank you for always tuning in mga ka-dearest friends. Kira-kits na pod ug mapuhon para sa programang Dear J-Ann. And again, this is J-Ann, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the new KISS FM 102.3 Bohol.
2: A memorable day, 102.3 KISS FM.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Sabay si Tita Pinyot, ako kami Adpa, dahil itong gimulo sa kong lawa. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o ka Vitro o ka Unique ako karon na wala na akong pang mulo kami Adpa. Dahil itong salamat.
0: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.

0: Swak to pa!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sukad pa sa una, kabalutan nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Health Hour.
6: All right, muli tayo magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo ng mga ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat yung gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Okay, we have another texter, Doc Glenn. Matagal na po ako may problema sa almoranas. Kapag nagdudumi po ako, may kirot at minsan may dugo. Nahihiya po akong lumapit po sa doktor. Ano po magandang gawin para gumaling po ako? Lisa from Johnson City. Alright, Miss Lisa. Ang hemorrhoids or almoranas ay isang uri po ng pamamaga po ng ugat sa puwitan. Madalas na dulot po ng constipation, pagbubuntis o pagtayo at pag-upo ng matagalan. Kapag hindi po ito may manage, pwede magdulot po ito ng chronic bleeding infection at sobrang sakit. Kaya napaka-importante uminom po ng maraming tubig. Kumain po ng mga mayayaman po sa fiber, gulay, putas, all grades. Iwasan po ang pag-iri po ng matagal sa banyo. Mag-ersisyo para maiwasan po ang constipation. Para magkaroon po also ng magandang galaw ang ating colon. Sabayan din po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Products, EXL Makabuhay Capsule from Sambong, Lagundi, Turmeric at Cinnamon na may anti-inflammatory na nakakatulong na para bawasan ang pamamaga mismo ng ugat. Ang Moringa naman at B vitamins na tumutulong din sa tissue repair at circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na may psyllium husk at natural fiber na tumutulong para lumambot ang dumi at maiwasan po ang constipation na pinaka-common na sanhi ng almoranas. May guava at cinnamon din na may antibacterial at healing properties para maiwasan po ang infection. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng 2 capsules 3 times a day before meal hanggang bumuti po yung pakiramdam. Then maintenance dose naman po mga kamakabuhay, 1 capsule twice a day. And also, EX sa makabuhay black coffee naman once a day, preferably sa umaga. So summary po mga kamakabuhay, no? From insomnia, EX sa makabuhay capsule, it has anti-inflammatory, calming effect, hormonal balance, and of course, dagdag mo pa ang EX sa makabuhay black coffee para sa karagdagang enerhiya at antioxidant. Thyroid cancer naman po mga kamakabuhay, from EX sa makabuhay capsule, it boosts your immune system, it has a property for anti-cancer, plus EX sa makabuhay black coffee for antioxidant and anti-tumor compounds. And lastly, sa mga nag-text po na merong hemorrhoids, EX sa makabuhay capsule, it has anti-inflammatory and of course tissue repair. Dagdag mo rin ang EX sa makabuhay black coffee dahil ito ay mataas po sa fiber and of course the healing support. All of this kind of condition po na ibinahagi po ninyo are common roots po mga kamakabuhay, from inflammation, oxidative stress, poor circulation, and weak immunity. The unique herbal ingredients plus antioxidant synergetically effect of the EXL Makabuhay products, it helps to address the root cause while binibigyan po natin ito ng daily na kalakasan at pati na rin balanse sa buhay. Ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee ay may synergetic blend na natural herbs at superfood na maaaring makakatulong sa pagmanage po ng iba't ibang health condition. Sa pamamagitan po ng tamang nutrisyon, lifestyle modification at regular na paggamit po ng produktong ito, maaaring makakatulong EXL Makabuhay sa pagpapabuti ng ating overall health. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan kalusugan ay hindi lamang isang bagay na dapat natin ipagwalang bahala. Isa itong regalo na dapat po natin pangalagaan sa bawat araw-araw nating buhay. Kaya po mga kamakabuhay, to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not able to keep our mind strong and clear. Kapag malusog po ang ating katawan, mas magiging malinaw ang ating isipan at mas magagawa po natin ang ating mga pangarap sa buhay. Sabi nga sa Proverbs chapter 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ibig sabihin, hindi lang physical health ang dapat nating alagaan, kundi pati na rin ang ating kalooban, ang positibong pananaw sa buhay, masayang pakikitungo sa iba, at pananalig sa ating pungmay kapal na may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya araw-araw, gawin po nating priority ang ating wellness. Kumain po ng tama, umiiwas sa mga masasamang bisyo, matulog po ng sapat, mag-relax at palakasin ang ating pananampalataya. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa kalusugan ay isang hakbang din patungo sa mas mahabang buhay. Muli, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, ang mabuting kalusugan ay isang pagpapala, ngunit ang mabuting pananampalataya ang tunay na kalakasan. Mag-ingat po tayo mga kamakabuhay at magpakatibay at magpatuloy na magtiwala sa ating pumay kapal. God bless us all at stay healthy.
7: What's up, Doc?
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Labanan ang nakakamatay na dengue.
9: EXL All-in-One Skincare Oil.
8: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
9: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
8: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
10: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak na babae. Di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagin may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
9: Makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, bitay magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaog, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old na. Detect na ko'y sis. Pag inom na ako, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Patong irregular, irregular menstruation na ako. Wala na,
3: so normal lagi sa imong regla?
2: Oo.
1: Tatak Ventura. Di kasaligan sa katawan.
4: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian. Give us this day our
1: daily bread. Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
2: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: piyesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Your favorite love songs all day long.

0: alang sa dinali ang paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa itong kalawasan, i-haplas ang produkto sa EXL Makabuhay ang All-in-One Skincare Oil.
1: Your favorite love songs all day.

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Maing adlaw, Dok, mangutana ko na apod batay product para sa prostate. Ako nag-use kog Makabuhay Plus o kang ako ang husband na ay diabetes o prostate problem. Okay, sa mga lalaki na ay prostate enlargement or prostate problem o especially diabetes soon. Kaning both dapat i-address yun siya nga manormal ang blood sugar level para yung hormone mabalance. Kasi yung prostate enlargement is related siya, nakalink siya sa hormonal changes or hormonal imbalances sa lalaki. Sa ato pa, maging careful ang lalaki, unsay dapat niya buhaton nga dili mag-abnormal or ma-imbalance iyang hormone. Inumduman na to nga naay enzyme nga kanang gitawag 5-alpha reductase. Kini nga enzyme iyang usbon ang male hormone testosterone paingon sa dehydrotestosterone. Nga mo na siya mo-stimulate sa prostate growth. Mo na siya mupadako sa mga mupadaghan sa mga prostate cells nga mohubag ang prostate. Ang testosterone dapat mabalance siya. Now, daghang factor nga nung mohubag siya, nga nung ma-imbalance siya, daghag factor. Pero basic ta, balik ta sa 8 laws of health. So ang hormones, giproduce na siya sa endocrine glands. So at

0: na ang imong endocrine, ang testosterone nga hormone sa lalaki, ginaproduce na siya sa itlog sa lalaki or kanang gitawag testicle. Og based sa study, usa sa makapa-imbalance ang stress, ang taas og sugar level. Pag diabetic ka, magka-imbalance po na siya sa itong mga hormones, mga lalaki. Mauna kung diabetison ka o naka-enlargement of prostate, dapat i-address po nimo ang imong lifestyle nga dili makapa-diabetes. So, dapat naka-good sleep. Now, nindot maning mugamit ta aning mga inhibitors sama sa 5-alpha reductase inhibitors, pero na-chances pag once sige kag maintain ani na chances nga mo develop into cancer yung prostate enlargement. But I'm not saying nga ang tanan magka develop og cancer, pero na chances kung na alternative nga pamaagi, then go ta dito nganuman kung mahimo layo ta sa mga chances nga magkaroon ng cancer. So number one, i-address nimo ang imuhang stress. Dapat na kay meditation kada adlaw. Mao na nga sa mga na enlargement of prostate, dili gyud may nakay kaaway. At the same time, nakainsaktong breathing exercises, dapat dili hugot ang imuhang bakos, importante na sa mga na-prostate enlargement, o naadyukay nature and outdoor activities. Lakaw ka, baklay ka sa gawas, ayaw kay paduol sa mga pollutants, no? Pollution, labi na kining kasaba, no? Kining saba nga palibot. Mauna nga, istriktuhon yun na to, mga barangay captain, atong mga opisyalis sa panggobyerno, atong hangyoon, nga kung mahimo, kanang mga bidyooki, ang atong barangay, mga kabalayan, na ay system and order, nga hapsay hilom. Ibutang na to, pod ang area nga pwede dito magsaba-saba, pero once nga panimalay, dapat peaceful ang area. Maunay pinaka-healthy kasi kitang mga Pilipino, gitawag tag malipayon nga mga citizen. Pero mas gwapo, i-contextual na to ang pagkamalipayon. Tagaan po na to o emphasis ang maayong panglawas nga na ay time para usab sa pag-meditate o maayong pagkatulog. So take Makabuhay Plus Herbal Capsule kasi ang Makabuhay Plus Herbal Capsule na siya anti-stress formula nga mupalami sa tulog, mupatabang pur kung nakay problemas kasing-kasing nga dili ka maghagok matulog, gaan ang imong pagmata, especially kung nakay arthritis o diabetes. So pwede ka mainom og Makabuhay Plus buntag o tuhapon, pwede po first 1 month tagduha gyud capsule inom buntag o tuhapon. Pag okay na imong sugar, blood sugar level mag-normal na gani, pwede ka mag-inom isa capsule sa buntag, tag-duha capsule sa panihapon para gyud nga mas makarecover atong lawas o napo na siya anti-inflammatory. Makatabang ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga na-prostate problem. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas pag-eliminate.
1: Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Sitting in a park or just strolling around the boulevard, lots of good memories.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
2: 500.
3: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko Detex 500, kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP, naayos sa Detex 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kaya yung Detex 500.
2: Detex 500!
4: Pumali sa mga butika.
1: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
5: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCCI?
6: Mag-unsa man ka dito pa.
5: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning kalit man lagtukar ning akong arthritis, oy. Bata, kamanta ko.
6: Ay, wala na problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
5: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulon?
6: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
5: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
6: Bi, ambi na imong phone.
5: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton para pod ko kantigo.
6: O sige, good. Paminawa ni.
7: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCCI mobile loan application, mao ni ang ato buhaton. Una, kinahanglan Android na atong phone. Unya adto ta sa Google Play Store app, dayon atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone, dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong time password kon OTP. Kung ana lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibal-on ang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung naakaanin nga ATM. Maura!
6: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
5: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
6: Maulagi. Listo kayo basta loan.
8: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
9: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Sherry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Sherry's.
10: Sa
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello mga kakis, Sean here. You know, daghan ta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod kuha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kaniadto. Ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ako, kaya ra na ako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyo, Dayna, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptomas sa sipon, mag Neozep Z Plus Forte. Nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro tumatutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
16: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: It's a bike uphill the mountain or a stroll at the beach. Memorable moments. One

0: na ang lan. Extra ang anda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Virginia.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilabyan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo. Kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo. Karon kanunay naman kang guling.
2: Sa una, magudyuday maligo lang kung buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapang pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
1: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
3: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatlon kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: May adlaw dok, mangutan ako na apod batay product para sa prostate. Ako nag-use kog Makabuhay Plus o kang ako ang husband na ay diabetes o prostate problem. Okay sa mga lalaki na ay prostate enlargement or prostate problem o especially diabetison. Kaning both dapat i-address yun siya nga manormal ang blood sugar level para yung hormone mabalance. Kasi yung prostate enlargement is related siya, nakalink siya sa hormonal changes or hormonal imbalances sa lalaki. Sa ato pa, maging careful ang lalaki, unsay dapat niya buhaton nga dili mag-abnormal or ma-imbalance iyang hormone. Hinumduman na to nga naay enzyme nga kanang gitawag 5-alpha reductase. Kini nga enzyme iyang usbon ang male hormone testosterone paingon sa dehydrotestosterone. Nga mo na siya mo-stimulate sa prostate growth. Mo na siya mupadako sa mga mupadaghan sa mga prostate cells. Nga mahubag ang prostate. Ang testosterone dapat mabalance siya. Now, daghag factor nga nung mahubag siya, nga nung ma-imbalance siya, daghag factor. Pero basic ta, balik ta sa 8 laws of health. So ang hormones, giproduce na siya sa endocrine glands. So atima na ang imong endocrine. Ang testosterone nga hormone sa lalaki, ginaproduce na siya sa itlog sa lalaki or kanang gitawag testicle. Og base study, usa sa makapa-imbalance ang stress, ang taas og sugar level. Pag diabetic ka, magka-imbalance po na siya sa itong mga hormones, mga lalaki. Mauna kung diabetison ka o naka-enlargement of prostate, dapat i-address po nimo ang imong lifestyle nga dili makapadiabetes. So, dapat naka-good sleep. Now, nindot maning mugamit ta aning mga inhibitors sama sa 5-alpha reductase inhibitors, pero naay chances pag once sige kag maintain ani, naay chances nga mo develop into cancer yung prostate enlargement. But I'm not saying nga ang tanan magka-develop og cancer, pero naay chances. Kung naay alternative nga pamaagi, then go ta dito. Nganuman, kung mahimo, layo ta sa mga chances nga magkaroon ng cancer. So, number one, i-address nimo ang imuhang stress. Dapat na kay meditation kada adlaw. Mauna nga, sa mga naay enlargement of prostate, dili gyud may na kay kaaway. At the same time, nakainsaktong breathing exercises, dapat dili hugot ang imuhang bakos. Importante na sa mga naay prostate enlargement o naadyukay nature and outdoor activities. Lakaw ka, baklay ka sa gawas, ayaw kay paduol sa mga pollutants, no? Pollution, labi na kining kasaba, no? Kining saba nga palibot. Mauna nga, istriktuhon yun na to, mga barangay captain, atong mga opisyalis sa panggobyerno, atong hangyoon, nga kung mahimo, kanang mga bidyooki, ang atong barangay, mga kabalayan, na ay system and order, nga hapsay hilom. Ibutang na to, pod ang area nga pwede dito magsaba-saba, pero once nga panimalay, dapat peaceful ang area. Mauna'y pinaka-healthy kasi kita ang mga Pilipino, gitawag tag malipayon nga mga citizen. Pero mas gwapo, i-contextual na to ang pagkamalipayon. Tagaan po na to og emphasis ang maayong panglawas nga naay time para usab sa pag-meditate og maayong pagkatulog. So take Makabuhay Plus Herbal Capsule kasi ang Makabuhay Plus Herbal Capsule na siya anti-stress formula nga mupalami sa tulog, mupatabang pur kung nakay problema sa kasing-kasing nga tili ka maghagok matulog, gaan ang imong pagmata, especially kung nakay arthritis o diabetes. So, pwede ka mainom og Makabuhay Plus buntag o tuhapon. Pwede po the first 1 month tagduhagin capsule inom a buntag o tuhapon. Pag okay na imong sugar, blood sugar level, mag-normal na gani, pwede ka mag-inom isa capsule sa buntag duha capsule sa panihapon para gyud nga mas maka-recover atong lawas og napo na siya anti-inflammatory. Makatabang ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naay prostate problem. Mao na nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas pag-eliminate
1: igong time mga bilingga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
6: Without you, I'd be lost without you.
5: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono bro. Aabot din yan.
7: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
5: Ay, napalayo uli.
8: It's me, your auntie!
9: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
8: Kadungan-dungan na kuan-kuan, diskartihan! Mas paspas banat sa bugat o sa kadungan-dungan na sakit. Bugat na nailabad sa ulo o pamaol na nahilana.
9: Idol!
8: Ang idol nako, Rexidol Forte. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Anagang yun nilab yan.
8: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh, wow!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
5: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
10: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdalan, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, nung ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kayo akong paminaw, namin mo kayo akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom, pero gaan mo kayo akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iulit ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client na akong ipamake-up. Kinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game importante sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa. Pa.
11: Nga nung dugay, agad mawala anang sip-on ma.
13: Kung naay sip-on, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
14: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sip-on by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
11: Naulian na ka, ma?
12: Gahapon pa!
11: Ah, kuya waoy!
14: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
3: Alagang Unilab yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents, but also food para sa mo
3: anak.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan mga basura og ugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
10: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer. Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tekron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli. Strong sa una, herbal
11: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Salamat. Palakpakan.
1: Welcome once again ka makabuhay sa atong tulumanon magkuyog ng sapkitasod sa saka oras. Unya dili friend ang iyang pag-ila og treatment diri nako. Cheres. Pero dili ko mag self pity. It's just a waste of time. Dili na tuusi ka nga to ang gold ka makabuhay. Nganong gold man? Ingon man sila, time is gold. So we don't need to waste our gold. Padayon ta sa unahan makatod sa daghang mga butang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambakiko, Lady Batu. Tambakiko, Lady Batu.
3: Pagkising sa umaga,
4: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
5: Dili na angeng magduha-duha,
4: ayaw kabalaka.
5: Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
4: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
6: Makabuhay!
7: EXL, Makabuhay Plus.
1: Makabuhay day, kamakabuhay. Smile gihapon ka dihabi sa pagnatay mga suliran kay normal rana sa ato ang pagkinabuhi sa kalibutan nga nagitay mga problema ang ginaatubang. Kung wa na kay problema, kusi ang imong kaugalingon, tingali, multo ka na. Charas. Unsa man ang oras di asimong naimutangan karon sa tanaminaw ka o gihimo ni mong background ang tambagi ko Lady Battered Program. Nako, kamakabuhay, kahimsog sa gihapon. Ingon man kabaskog sa panglawas, mo atong kanunang iampo sa labaw makagagawag. Ako si Lady Battered o magkuyog kita katulad ng sinabi ko. O sa katakna lamang, o sa kaoras, uban sa atong tuyo o tumong, good health karon o maapuhan o hangtod na sa umaabot ang mga panahon. Ang mga isgutanan mo sunod na kabahin sa panglawas, sa mga ingredients ato mga produkto ug sa ato mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kamakabuhay niya na sa dang sumpay ang makalingaw nga sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Choleng, C-H-O-L-E-N-G, Choleng. Actually, Soledad ginangan, yayaangga kay Choleng, Chulingaru. Kanong adlaw ka makabuhay mong ikaduha ngayog to kong chapter 2 sa iyang revelasyon. So, sway paglangan ato ng sugdan, ipanay na ito pagbasag pagdrama sa iyahang istorya. Din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambakiko, Lady Batu. Tambakiko, Lady Batu.

Dear Lady Batod, ilang araw din po at umabot pa nga ng ilang linggo na laging nasa isipan ko ang aking natuklasan patungkol kay Sir Barry na siya'y binabae. Ayoko po siyang tawaging bakla, binabae ay sapat na. Pero gayon pa man, Lady Batod, hindi rin nawala ang attraction ko sa kanya. Crush ko pa rin siya. Higit sa lahat, mahal ko pa rin siya. Nang lihim, char.

0: Sakadarna!
1: Ay, Choling. Kanang ba mo ba? Madunggan ka gani. Mahimo kay yung Valentina ang amawa ka.
0: Nasakitan man good ko, Pipoy. Uy! Hanap man gani ang kay gayunan nga magustuhan ko ni Sir Barry atong nagtuo pa kung straight siya nga lalaki. Karon pa kang confirm nga dili siya ganahan og babay. Mag-unsa naman lang ko! Char!
1: Ang gawa gini mo, Choling, ay. May pay magbiko ka, Green!
0: Unsa? Da pa man!

0: Den kagi kan choling. Wati ka makita pila ka oras din isabay.
1: Oh, gimingaw ka na ko, Sir Abril.
0: May isugo magununta ko ni mo, pero wa ka man.
1: Oh, abi kog lahi na, Sir. Makaunahon na unta ko.
0: Magaunahon na og unsa?
1: Magunahon na kong sugton batika, total biudo ka man.
0: Unsa?
1: Bitaw, Sir, oy. Gikan ko nagpadagwarta sa akong mga ginikanan kay gipapasugda naman ako og patukod ang among payag dito sa probinsya, Sir. Maayo na lang. Sila may akong gipaasikaso.
0: Ay, maayo hinoon kay may gipadulngan di ang imong kwarta, Choling.
1: Bitaw, Sir Abril, oy. Kay kung kapi pa lang sa lalaking akong gidamgo, si Sir Barry. Idatong kagidunta niya ang akong sweldo sa pagkakatabang dinis inyo.
0: Unsa?

Lady Batod, totoo naman po talaga na nasaktan ako dahil dismayado akong malaman na bading nga si Sir Barry. Pero hindi ko na tininong pa ang bagay na ito sa kanyang ama at lolo kahit pa malapit ako sa kanila. Ako na rin po kasi ang nahihiya noon, Lady Batod. Nagpatuloy pa rin ang ikot ng buhay. At dahil best friend nga ang turing ni Sir Barry sa akin kahit hindi naman best friend ang turing ko sa kanya kundi lihim kong boyfriend, Char? Halos lahat ng takbo ng buhay niya, sinishare niya na rin sa akin.

0: Buutan si Edsel Chuling. Unya guapo, macho, thoughtful, manginoonaon, unya sweet. Unya, clingy.
1: Di ay, Sir Barry?
0: Plano ko na gani siyang sugtun.
1: Ha?
0: Consistent man siya sa iyang pagpanguyab din ako, Chuling. Unya kay, feel man ako nga seryoso gid siya. Unsa man, sa tanaw ni mo, sugtun na ka na ako siya, no?
1: Ala no? Dili gid ka na ako, Sir Barry?
0: Ha?
1: Dili gid kag babae, sir?
0: Nakasuway na ko babae, oy Chuling, makadaghana. Pero, mas happy ko sa lalaki, Chuling.
1: Okay. Kasakit sa kong gipati.
0: Sugton ko na lang gitingali si Edsel, Chuling. Aron happy, dili ba?
1: Sir Barry.

0: Pastilan. Pwede namang katawa, Sir Johnson. Nga nung di man ko makakatawa nga, nagsakit-sakit ka man sa imong dughan, bisan wa ka unsa, ah?
1: Mm-hmm. Kalain ni mo, sir. Wa kay simpatiya dirin ako.
0: Dili bagiing nanti ka nga bisan pakapinan kapag Marian Rivera, di katubayan sa akong apo.
2: Hello?
0: O nahibaw ka na karon sa ipasabot ko, dili ba? Kay Marian Rivera sab nang akong apo.
1: Nga naman, uy. Nga nawa man ninyo madlunga sa una pa, sir. What?

0: man ninyo yung taon pugsa nga maglinaki. Gisap, I mean, gipasagdan man ninyo ninyong manglaki.
1: Mao kanay iyang kalipay, Choling. Dili na mo butan si Barry ni Ana. Sabisan unsa.
0: Unya, Sir Johnson. Bruh. Unsa naman lang ko iniron? Heartbroken ko, bisan wa mi magkauyab.
1: Aw, ka-heartbroken lang uroy diha. May daghang ilim nun diha ay paghubog lang siya.
0: Yeah. Hala no. Oh, kaanugon sa kagwapaw kamatsyo ni Sir Barry, Sir Johnson. Dili na dahil siya mo sanay, Ana, no? Kay Lucky may iya. Pero, Sir, na ako'y nahuna-huna. Aron mahunong siya ng iyang kabayot. Aron ako na ang iyang ilingiun o gigugmaon. Unya ikadayon.
2: Lol!
0: Akong lumayon!

0: Karmos ginamos, may mo chikwaring sender choling. Ang lumay sa adyod. Tinood ka ng lumay, kamakabuhay. Naka na? Or kung doon naman gani, or kung naamang gani na nag-exist magani ng lumay, ganahan ka mo gamit ala kamakabuhay na imong lumay yun ang tao, imong gusto, imong gimahal. Unya, matintal siya ni mo, bisag di gina tinuod na mo, ay ang gibati di para ni mo, kumurug kay, kumukay gilumay ni mo, mitubay na lang. Unya, mahupas. Agway, magsigilan tag-renew anang lumay para magpatuloy lamang ang buhay. Anyway, unang ikadahog na pa lamang sa chapter 2 sa revelasyon sa itong sender nga si Choleng ang atong nadungog. Human unya sa pipila ka mga painom, dumamalik din ta para ito ipadayan ang sumpay kay napa ikatulog at tapusan nga tipaka nga parte sa chapter 2 sa iyang istorya. Balikan na ito ng tanan ha, it's a date gihapon. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
4: Nila intinado, puro patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Wala kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun at pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yan na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Daghang salamat ka makabuhay syempre ang atong naginusara bugtong gipasigarbo nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Himuon ginato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay para kita luwas nato ikapanaming sa mga nagkadaiya nga mga bacteria, mga virus, mga sakit mga inaana. Kaya nga atong EXL Makabuhay Plus Capsule daghan og mga ingredients nga giusa lamang diha. Sa kadaghan sa mga ingredients pwede na akong balik-balikon, bisag pagbalik-balikon ako sa pagsulti pero nagyapo tay daghang ikadungag kuno sa mga benepisyo nga makuha nato. Sa matag usa ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Ug usa na diha sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang ahos. Ang ahos ka makabuhay usa sa mga natural nga remedyo para mas paligunon pa nato ang atong immune system. Makita asab sa active compound allicin sa ahos nga kana epektibo sa pagpatay sa nagkadaiya nga mga mikrobyo nga maghatag nato kanang komo na kay nga mga sakit sa atong lawas. Parehas anang sipon, trangkaso baron, ubo, o pagpanakit sa tutunlan. Unya dunay mga potential pod nga benepisyo sa ahos para sa pagpaubos sa presyon sa dugo ka makabuhay. Unya dugay na kanang nailhan sa daghan na kayong mga dekada. Kundi in, gikumpara ka na sa mga generic ka mga tambal sa hypertension or sa high blood. Makita usab sa usa ka pagtuon gikan sa Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ang benepisyo ka makabuhay sa ahos kung ka na kaunon nga hilaw. Migawas usab nga makapaubos ka na sa systolic ingon man diastolic blood pressure nga mahitabo kuman ang pagkaon ni mo ana. Kundi in, halos mamahimo na ng parihas sa drug atenolol. Ganon.
5: Unya matibhangan sa mabawasan ba ang risgo sa cancer kon kita mo take o gining ahos ka makabuhay, no? Makita syempre sa gipahitabo gikan sa National Center for Biotechnology Information ang ebidensya mismo sa research nga gipahitabo karon, kundi in kana nagpakita og link ba in connection sa regular nga pagkonsumo sa ahos o ang pagpaubos sa risgo sa pipila ka mga cancer. Apil na di ang cancer sa tiyan, colon, gamay nga bituka o dako, barami na na. Sa esophageal cancer, pancreatic cancer, breast cancer, prostate cancer. Kaya nga mga matang sa mga cancer, mapaubos nato ang risgo, ana. Kung pinamita mo take og ahos ka makabuhay. Unya gawas, ana, ang binipisyo usab sa ahos, nindot pag-abot sa atong utok. Kaya migawas usab nga ang pagkaon og ahos, dili lamang. Dili lang na makapanika kapakipakinabang sa Tagalog pa. Dili lang na kay helpful lang na para sa ato ang health sa atong kasing-kasing, kundi apil na sa atong utok. Kaya nadiskubrihan ka makabuhay sa usa ka grupo sa mga researchers ikan sa Universidad sa Missouri nga ang carbohydrate derivative sa ahos na ilhan isip frog. Oo, muprotektad ka na sa brain cells, batok sa mga epekto sa pagtigulang o mismo sa atong pagbatunog sakit. Unya gika news na pud na nga makatabang ka na para matibhangan ang level sa nitric oxide nga gibuhat sa microglial cells sa utok. Diba ng bonggang-bongga? Unya ang ahos sa sabdo na binipisyo na maoy makapahimsog, makapaligun sa atong kabukugan? Oo, kay gawa sa calcium o sa vitamin D ang ahos, bongga o sabdiha. Ituhuan manggod nga ang flavonoids, apil sa mga nutritional component nga doon ay pinakadako nga potensyal sa paghatag o bongga nga health sa ato ang kabukugan. Makita usab sa gihimo nga research, hindi inilang na diskubrihan ka makabuhay sa Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics nga ang flavonoids doon ay potensyal nga patason ang bone formation samtang ginapahinay po ang process sa bone mineral loss. Gikan sa pamilya sa sibuyas, ang ahos nadiskubrihan, nakita nga pinaka-epektibo sa pagpugong sa proseso sa pagkaguba or pagka-weak or pagkagupok sa ato ang kabukugan. O diba, daghan ka ay benepisyo nga makuha nato gikan sa ahos. Daghan na nato, makadagan ng higayon, kadaghan ng mga episodes sa atong tulumanon ka makabuhay. Ngay gisgutan nako ang ahos, isip usa sa daghan ng mga ingredients sa atong kapsula nga EXL Makabuhay Plus capsule. Pero di pagyud ta mahutdan og mga benepisyo nga makuha nato sa ahos pa lang na mismo. Og ang ahos usa lamang gayon sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mutumar kita na everyday, isip ato ang dietary supplement.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-baligan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sa makabuhay!
5: Sa mga mahilig unog kape, sama na ako ka makabuhay na kuswak para natong tanan. Ang ato ang all-in-one nga coffee. Ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. 17 yun ka mga ingredients. Wag yun alang-alang ha ka makabuhay. Ang giusa diya sa atong kape. Pag ang matag-usa ka ingredients, doon natin binipisyong mangkuha nga kaayuhan para sa ato ang health. Oo, dili para sa ubang kape nga. Di man kinahala magkumpara, pero kanang kinahanglan bang manginom tag kape nga kanang matrigger para uban natin ipamati. Or mutaas ang atong acid, kaya acidic ta, or mag-reflux baron, may inaanya. Pero ang atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Sa 17 ka mga ingredients nga nadiha, nga makaayos ato pang lawas, dili ka na lugi. Oo, and you can never go wrong. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape, sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang turmeric, or ang luyang dilaw, isip tambal nga ugat. Oo. Doon ay binipisyo ang turmeric. Una, doon na kanay anti-inflammatory. Unya ang turmeric, pambatok na nato sa matagal kanang bisag usang na klase sa cancer. Unya ang turmeric, doon ay powerful antioxidant. Unya nagaprotekta usab ang turmeric batok sa diseases sa ato ang kasing-kasing. Pambatok usab ang turmeric ka magkabuhay ang nga malikayan nato ang diabetes. Unya pag-abot nato sa hustong edad, kung maidadidara nata, malikayan nato ang Alzheimer's disease. Kung permitang ka take og turmeric. Unya, gawas ni Ana, kung ikaw depressed, doon na kay depression, makatabang ang turmeric para maluag-luag. Di ba dili ka maka-experience? Huwag mahunong na nang imong pagka-depress. Tinangat po nagtabang sa mga kaugalingon sa mismo, no? Dili mag-overthink. Anyway, ang turmeric usab makapa-improve sa ato ang skin. Health nato sa skin. Oo. Makalikay sa sa problema sa mata kung doon na tayo ginatake ka turmeric. Makalikay sabta sa pagbatanog AIDS-related chronic disease. Pinaagi sa turmeric. Unya makatambalo sa bang turmeric ka makabuhay sa rheumatoid arthritis. Makatabang usab nga kita dili mag-suffer sa osteoarthritis. Makaprotekta usab sa atong lawas batok sa free radicals ang turmeric. Oh. Yung sa mga paggamit ang turmeric o ang luyang dilaw. Lagaon nato na ha. Kana nga luya, kanang luyang dilaw, kanang turmeric ka makabuhay. Kuha lang kag presko nga bunga nga or ugat sa turmeric. Tantyahon lang po di mo nga kayar, po di mo na hutdon. Nga pare, karon, ugma pohon, kutob sa tulo kaadlaw, inana. Hinluan, ani mong maayo. Ayog paniti. O niya imong dokdokon. Mukha kang tulo kabaso nga tubig, gagamitan ni mo sa paglagaan ng luyang dilaw. Isagol ni mo ang turmeric sa tulo kabaso nga tubig. O niya imong pabukalan, sulod lamang sa 10 to 15 minutes. Kumanana, imong pabugnaw, niya imong inon. Bongga. Mabenepisyo na dahil nimo itong akong giingon. Ikan sa turmeric. Og ang turmeric o salamang sa 17 kamang ingredients nga naas ato ang all-in-one nga kape. So asa ka pa? Ipadapli na ni imong naandan nga kape nga way maayong ikahatag sa imong lawas nga kaayuhan. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix. 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat sa pagpaminaw alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
1: Lady Batu.
0: And now, kamakabuhay niya ng sumpay sa makalingaw nga revelasyon sa tong sender nga si Choleng, ang ikatulog at tapos ang tipaka nga parte sa chapter 2 sa iyang istorya. Now na dahiwan, sa pailanganan, uy, di ba na para makilakaw? Dinhi lamang sa adong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko. Lady Batu.

0: Baby Battle, wala pong kasing sakit para sa akin na wala ng pag-asa na maging kaming dalawa ni Sir Barry. Pero ang totoo, hindi naman talaga buhay ko ang kahulugan ng lahat. Nasaktan lamang po talaga ako dahil totohana naman na mahal ko siya. Ngayon pa man, Lady Battle, idinaan ko na lamang sa ibang paraan ang pag-ibig at pagmamahal ko sa kanya. Pag-aalaga sa lahat ng aspeto. Para na nga akong asawa na hindi niya alam, e kaya niyo ba ang ginagawa ko noon? Oh, wait! Katulong pala ako, kaya't hindi din halata ang pag-aalaga ko na may mali siya.
1: Ngano ka, Choling? Klaro ka ayong happy ka. Unsa man, nakauyab ka na din sa Cebu?
0: Sana all, Ma'am Lolit. Pero haoy, pwede naman kusabgod nga. Mahimong happy bisan single, Ma'am Lolit.
1: Ngano bang pinaduot mangyud ng paglitok ni Mos Akungan?
0: Aron klaro, good. Aron dunay highlight ba?
1: Maubang. Soltihir ako sa kapahapi ni mo, be. Sige kang tingsi, da.
0: Si Sir Barry, good.
1: Ha?
2: O ganun ako man kuno ng kapahapi ni mo, Chuling?
0: Aha.
2: Mau'y sulti ni Agaw Lolit din ako.
0: Tabian lagi ni si Ma'am Lolit, ay.
2: Ganun ako'y nakapahapi ni mo?
0: Tanan din sa inyong bahay, sir? Kamong tibok pamilya? Nauna ka lang sa listahan kay best friends na baya ta, dili ba?
2: Aw. Sabi ko unsa.
0: Pero, pwede na kung butangan na itong Malaysia, sir? Dila ta magsaba sa mong boyfriend nga si Edsel?
2: Uy. Buyag ka di, Achuling. Kabaho oroy anang babae. Ew.
0: Wow, kumaka-ew. Grabe siya.

0: Mga buwak para ni mo, Choling.
1: Uy, nga nung gigadaan mo kunin mo mga buwak, chan-chan?
0: Ganahan lang ko.
1: Unya, dilera ba ko altar diri nga halaran mo buwak? Di isab ko lubong diri, aron dadaan mo buwak.
0: Uy, speaking of lubong, gusto kang akong lubngan?
1: Unsa? Uy, kabastos ko ni mo, chan-chan? Sabligat na nag-ihi sa anirula, maiimo.
0: Ayaw, Town. Unya na lang ko anang magminyo na ta kay musod ta sa kinabuhing maangso. Di lang ta sa mangangso tungod sa isablig ni mo nga kanang ihi sa anirula.
1: Ah, dapa man? Nga nabitong ni akaman, uy, chan-chan. Palaban ka para magbuwak?
0: Manguyab ko ni mo, Choling. Dako ko gayutaan. Pensionado sab ko, Choling. Kun maminyo ta, imog yun ang tanan. Hawason ti ka sa imong pagkakas.

Inibatag biyudo din ang mokong na yon na si Chan Chan. At totoo ang sinabi niyang may malawak siyang lupain na pag-aari niya. Hindi sila nagkaroon ng anak nang nasira niyang asawa, kaya't mag-isa lamang siya sa buhay. Pero kahit katulong lang naman ako, sexy rin kasi ako at ambisyosa ako pagdating sa makakapareha ko. Gusto ko rin kasi guwapo. Eh si Chan Chan, kung hindi nalagyan ng mukha, isa siyang dirty kitchen. Sorry po, pero malaki talaga siyang oportunidad kung iisipin. Paano naman? Eh hindi nga siya ang itinitibok ng aking puso.

0: ka makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay, ang kinatibukan sa chapter 2 sa revelation sa tong sender nga si Choling. Pero, what kami end dito ang iyang storytelling? Storytelling, oh. Diba? Sa sunod nga episode sa tong tulumanon, sundan gyapon na to ang sumpay sa iyang revelation. In the meantime, labi na unya sa to pagbalik kuman sa pipila ka mga cute and bonggang-bonggang pahinom dom. Diba? Mamalik dayon ka. Para tong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibukan ang chapter 2 sa makalingaw nga kasaysayan ni Choling. Kanang tanan, dinhila magyapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguaychurgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntak ato. Nakabati desa sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
1: Nagyan salamat ka makabuhay siyempre ang atong gipasigarbog yun ever ang atuang naginusara bugtong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Again, himuon nato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay mo tumar gitaan mo inom gitaan para protektado ta sa bisan unsang mga balatian. Kaya nga to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients giusa lamang diha sama sa always na akong ginasulti. Ug usa na diha sa mga ingredients mao mismo ang makabuhay. Ang makabuhay usa ka na ka nagakamang bitaw na nga tanom nga pwede nga motaas nga to sa 4 nga to sa 10 ka metros. Ang mga sangaan na rather na ilhan sa pagbaton og kanabit ang murag magburot-burot kunya na idahon kana nga ang porma kay heart ganon. Nya doon na sa nibuwak. Oo. Nya mga bunga anya mutubo sad na nga kana magtapok-tapok ba ana. Nya kasagaran sab kana makita nato nagatubo sa nagkadaiya nga mga lugar. Dinhi mismo sa Pilipinas. So unsa ba mga sustansya ingon man chemicals nga pwede natong makuha sa mismong makabuhay. So ang nagkadaiya nga mga parte sa makabuhay plant, pwede nato kakuhaan og daghan sab nga matang sa chemical og ingon man sustansya nga pwede nga dunay benepisyo sa atong health. So, doon na nay columbine. Gamay nga alkaloid, glucoside ang makabuhay. Doon na sad nay picrorotin. Unya doon na sad nay karabitaong bongga sa ngayikahatag ang dahon mismo kay nene berberine, ana. So, unsa ba ang parte sa makabuhay plant ang ginagamit isip tambal? O kung saan man paggamit? Oo, pwede nga gamitin isip tambal ang pipila ka mga parte sa makabuhay nga plan. Sa dahon, okay, sige, unahon na to ang dahon ka makabuhay. Kasagaran gina laga ng dahon. Aron nga mainom para matambalan ta sa itong mga balatian. Ang sanga. Ang sanga usab kasagaran pag ginalaga gihapon aron nga ato mainom o baka dukdukon na aron makuha nato ang katas mismo ang duga. Pwede sad nga atong isagol sa lana. Lana sa lubi. Yun. So sa ba mga balatian o mga sakit inyong mga kondisyones ka pwede nga matambalan sa makabuhay mismo. Ang hilanat or kalintura or fever. Ang pag-inom nato sa atong gilaga nga dahon o ingon man sanga sa makabuhay, makatabang na para mapaubos nato ang body temperature or ang kainit sa lawas tungod sa fever. Kanang mga galis-galis o dokdoko ng nato na ang kanang fresh nga sanga sa makabuhay o niya ang kanang dugaan na ibutang nato sa mga samad-samad na tungod sa mga galis-galis sa skin, minana. Sa malaria. Simptomas sa sakit sa malaria ang pagbalik-balik sa pagsaka o pagtaas sa fever. Kana nga kondisyon, pwede na matabangan, pinaagi sa pag-inom lamang nato sa gilaga nato nga dahon or sanga sa makabuhay. Mamaayo na ta. Sa mga samad-samad, ang grabe nga samad ka makabuhay, nga lisod ka ayong tambalan, pwede usab nga ka na katabangan, pinaagi sa paghugas nato ang agamit ang gilaga nato nga sanga sa makabuhay. Pwede usap ka na nga gamiton nga pampahid sa lana nga gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa mga rayumahon, Diyos ko ka ng rayuman ninyo, bonggang-bonggang ikatambal diha. Labi na ang gidukduk nga sanga sa makabuhay, nga imuhang gihumol sa lana sa lubi, imong ihapyod sa imuhang affected areas. Kung asa man ang aparte sa imong lawas, ganun ay rayuma, ipahid lamang na niyo dito sa apektado nga lugar o inanay nga mamaayo kagikan sa imuhang sakit nga rayuma. Sa ulcer, ang pagsamad-samad sa kilid sa ato ang tiyan, pwede nga matibhangan, mawa na pinaagi sa pag-inom nato sa tubig, nga gihumula nato sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa constipation, okay usab ang makabuhay. Labi na gusakit na ng imong tiyan, kaya punog hangin, gikabag nagtaman. Pahiran lamang nato na sa lana, nga ato ang gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay, ang atong tiyan, ug mahupay na ang kasakit. Ganon. Sa alipunga, kabaho ba? Sa alipunga, katabangan gihapon ka, pinaagi sa makabuhay. Pwede na nimong gamiton ang lana nga imuhang gihumulan sa makabuhay para sa kondisyon sa alipunga sa imong tiil. Nga apili na lang sa tawas para mawag tanggi ng alipunga. Bonggang-bongga ang makabuhay, di ba? O niya ang makabuhay. Usalaman ka na sa daghan ng mga ingredients na mismo sa tuang EXL Makabuhay Plus. Capsule. Muinom ka taniyana everyday, isip ato ang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu.
1: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Buhay nga ito programa, tambagi ko Lady Baton, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan, muwagtang na sa mga nagkadaiyang nga mga balatian ng bonggang-bongga, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, napay depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pagtumar sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, imintin na naman ang nimo kung ikaw adult, usang ato sa duha ka kapsula every day. Uban sa inadlong nga tubig, warm water, di gyud bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na kay balatian, mas daghan na nato ang dosage. Mamahimo na ka ng duha ngadto sa tulo ka kapsula o niya 3 times a day. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon, warm water, di gyud nang bugnaw ha. Sa dili ka pamukaon, mahimo ra sad nga after na kang mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras, gikan ka mukaon. Kanang tanan, isipin mo ang food supplement. Batasanon ginato ng tanan kamakabuhay kay sama nakog sa uban pa. Everyday yun natong himuong partner. Ang pag-inom sa tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement o ang lamian natong nga all-in-one nga kape. Ang EXL Coffee Mix, 17 in 1. And now...

0: Kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bata, o din gagani ato na bati ang kinatibukan sa chapter 2 nga makalingaw sa revelasyon ni Choling. Again, wa pa mi end dito kamakabuhay ang yang story ha, matod ko pa ganiya, storytelling. Diba, bakit? O, ano? Ano ngayon? O, sige, ikaw nga ang magkaroon ng microphone dyan, sige, ikaw nga ang umadlib, charis. Anyway, before anything else, ang ato ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ayaw in town kalimti, oy. Sama si mong utang, ayaw galimti. Hinumdumi lang per me, bahala di bayaran. Hinumduman pero di bayaran. Diyos ko, may paywa. May paywa ka pa utang. Anyway, oh, smile lang taha para bonggang-bonggang makapaminsar ta sa anging pagabuhaton, pananglit na atay mga problema nga giatubang, di magin pwede guha, no? Kaya samtang may buhi, samtang buhi may problema, pero samtang doon ay problema, doon na sa'y paglaong. Anak, manggod? Di ba nga mindset? Oo. So, God bless us. Anyway, Choling, halos, kumusta? Salamat again sa pagpadangat mo si mong kaagid rin sa itong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod, na himuot kay kunimo. Oo. Ganahan kay kumaking friend, ugsama ni mo, Choling, magkita na good takay. Ako kang librihon, ugpaniud to. Charas, or merienda ba ron? Depende sa oras atong panagkita. Kung gabi, panihapon. Kung kanantong ang gabi na, librihon ta kagtulog. Ganahan kayo yung iningamatang sa tao. Ganahan kung pares ni mo, Choling. Kay murabag bisan ako mga problema labi na mga gipas anak sa abaga nga bugat kay sakit ta kaayo pero naay mga moment na makatawa gid tingali ko kung ikaw akong kauban no kay di gid pwede di ka mo maghinanggaw di ka pwede magkanang dili pwede dili ka mo komedya no mo crack gid kag joke bisag corny usahay pero tawa na lang ta di ba nang bongga. Anyway, oh, kung basihan nato ang chapter 2 sa imong kaagi makalingaw gid tuod pero bisan pag makatawa ko makapahiyom ko tungod kay ina in love ka sa imong usa sa imong mga amo no nya imong nahibaw-an nga bayot di ay nya wagi gyapon mawagtang imong pagtan-aw imong attraction nga tuniya nya gituring ka pa giisip pa ka isip best friend na lang da samtang ikaw imong giisip sad si og boyfriend nga ikaw ra nahibaw. Makahimuot ka pero nagi matag-usa nga swerte nato diri sa kalibutan akay makuha nga kana pagtulun-an sa matag istorya sa kanabuhi sa matag-usa no so nahibaw jud ko nga kung basa lang nato ang chapter 2 sa imong kaagi na akay nakuha nga mga pagtulun-an gikan sa imong amo nga lalaki katong apuhan og kang bari mismo or sa imong mga friends labi na ining nanguyab nimo di ay na din nanguyab nimo gigilan og chan-chan unsa man ang chan-chan og Edsel oy murag kaila mo ko ani nila charas oo nganong gigamit man ilang ngan oy charas. Charot. Umiegat. Anyway, oh. So, nanguyab ni mo, biyudo. Nay, dako kaayong nga, gipanag-iyang luna. Oh, dako kay yuta ba? Dako saan siguro ng kaang. Nga gisulan og yuta. Oh, pero, wa siya'y anak niya itong nakabaton pa siya'y asawa. Hangtod nga namatay na lang ito iyang asawa. Murang single. Gid siya niya nanaad nga. Kung imong sugton, imo daw kuno ang tanan. Alo, uy. Hawason daw kanya. Gikan sa imong pagkakatabang. Ay! Matod pa nimo oportunidad na gid kaayo pero kay ambisyosa man kuno ka matod pa nimo practical na gid unta kung imo pa nabatulan si Chan Chan pero namo gyud mga moments sad no nga kanang mga tao ba nga nakagusto nato di ta ganahan kay mga tao nga atong ganahan di ganahan nato o para sa ana best example gusto nimo si Sir Barry nimo dili kanya type nya na Chan Chan nga ganahan nimo di sa di mo gusto o di ba ironic ang kinabuhi. Bisan pagpakapinan, lagi bisan unsa, bisan pagpakapinag, una, daghan kay una na lay imo. Di ginato ipamugos, no? Di gid pwedeng ikapamugos nga magustuhan na itong usa ka tao, bisan unsa kay kalidad nga kanindot niya sa iyang nabatunan, no? Sa iyang pagkatao. Kung di nato gusto, di yun. Kaya naagi po yung mga moment na bisan unsa pa na kangilad ang tao. Kung atong mainlaban, mauna gina pinakagwapo, pinakanindot, pinakalami, inaana, no? So, di na to ikapanghagad ang gusto nga to sa usa ka tao, nga di na to tipo, inaana. Pero nakatunan ako sa chapter 2 sa imong kaagi is that, kanabitaong, sa itong pagkinabuhi diri sa kalibutan, positibo lang kita sa tanan, no? Nga aspeto sa itong kinabuhi. Dili kay na to seryosohon, kay life is too serious to be taken seriously. Huwag man mag-ingon nga itong yama-yamaan nga itong kinabuhi. Pero kung seryoso yun ta nga, di na lang ta makamaong mo smile sa itong kaseryoso sa kinabuhi. Masakit ta, uy. Di ba? Oo. Pero gaan ka ang imong dagan sa kinabuhi, no, Choling? Bisag na kay mga problema, kung magsigla po kakatawa, nagsultihan ko ni mo sa imong problema, di ko makatuo nga ng problema, kahit kamutiwi lang makagalit. Gaan lang kaayo. Ano ka ng good vibes lang, unya ka ng chill lang ang kinabuhi, pero nahibaw ko. Kung basta na ito ang chapter 2, bisag mo pa lang to ang imong problema, nga imong giyag-giyag dali sa itong tulumanon, pero nahibaw ko nga, in pain na kaato, imulang iagig katawa. No? So, atong i-adapt na ka makabuhay nga sa atong kaseryoso dire sa kinabuhi. Dili nato kinalang ihikaw sa atong kaugalingon nga makasmile sa atong mga nakita, nabasa, nadungog, o mukatawa, barunta, balag kita rausa, no? Okay na gid na. Di lang tama namin. Oo, kanang gaan lang ba kay para kanang itong dili mo huot atong dughan, kanang ipangpasan nato dili mo taman kabugat, ganon, di ba? Yan ang aking natutunan sa chapter 2 ng iyong revelasyon, Choling. Nga gaan lang natong atubangon ang tanan. Dili kay nato idibdib. Kung doon natin problema nga giatubang o di pa masulbad ka ron, padaplin sa nato kay napati ubang aspeto nga timan nun. Balikan na lang nato ng problemaha o ganang natin panahon. Ganon, di ba? Anyway, kung makabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa itong tuluman nun ang sumpay sa revelasyon sa itong sender, ang makalingaong revelasyon ni Choling. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: palihog duaw ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Daghang salamat sa pagpaminaw. Nenaday ang special nga mensahe karong adlaw. Matud pa ka makabuhay kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug sa pagluwas sa mga nawala. Kana atong mabasa nga espesyal nga mensahe sa Lucas 19, versikulo 10. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wala tay igong panahon, manambling na ta mamalikta sa sunod igayon sa samangtak na og ning istasyon sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus og sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batod. Tambaki ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung orser ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, di na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod kulikod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko, ang EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mabalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bye!

0: Swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herbals, strong.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Dinggong po, for Katex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
6: Without you, I'd be lost without you.
5: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
7: Agoy, nabugat ko. Naabot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
9: Rexido Forte!
7: Oh, di ka trabaho. Hassle ka ayaw mabugat.
9: Rexido Forte!
7: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
9: Rexido Forte!
8: Maunang diskarte na ko. Discarting bisnak na to.
9: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
8: Ilong Ranger?
9: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
8: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
9: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
8: Sipon agad?
9: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your
11: doctor. Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
12: Og kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica og Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
13: Oh, babe.
14: Hoy pre, bili ba dyan ako ni Moy? Nganong habulo naman kayo sa mga bahay karon?
13: Pre, napisikrito ang itog anak ko ni Mo. Sugod na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Maunang ang makatilaw. Tagbaw. Magpangita dyan pre.
14: Mo ba pre? In town, surti. Ikuasa to kalitana.
13: Sige pre, ingon tika. Pero sikrito ra na to ha.
14: Sige pre, atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na, kuyo ginakuasa to kalitana.
15: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. Uri ba kahakunta ka ang numero 0908-8960 672.

7 o'clock in the evening draw, STL, local draw, province of Bohol. Ako Ganato, siyempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Chartered Statistics Office. Winning numbers are 7, 6, and 8. Congratulations, 7, 6, and 8. Para naman sa last two, that's 6 and 8. Congratulations sa lahat ng mga winners. Sa mga all odds, may bukas pa. Atensyon sa tanang tigpaminawan. Dunay mga nagpakalat karon og illegal nga sweltres. Og nagpakaruning nung taga-Brigantine og nag-recruito gashers, pwede og ayaw mugtuo kanila. Ang tanang lehitimong proseso, gikan ra gyud sa opisyal na opisina ng Brigantine. Magmatngon og ayaw palimbong. It's a public service announcement for everyone's safety. Maya-maya po lamang ang 3D sweatress draw. 20 minutos na, man, wala bayang 9. Good evening.

O'clock in the evening draw. Ito ang alas 7 na draw. STL Province of Bohol. Local draw lang ni siya. Natod ka na ito, siyempre po sa Brigand Day Management Solution Incorporated. Ang winning numbers is 466. Congratulations! 466. Ayan ha. 466 ang winning number ng atong 7 o'clock in the evening draw. Ayan ha. Oo, ganihan na siya. Okay, ganihan na siya. Then ang alas 5 naman is 768. Okay? So yun. Maya-maya lamang, i-update ko naman kayo para sa kaning 3D Sweatress draw, ha? Oo, update ko muna kayo. Okay, maya-maya po lamang yan. Okay, ano ba to? Check muna natin to, ha? Check muna natin. Okay? Oras natin, alas 9.24 na. Back with more. Ito ang Love Day Midweek. Unlimited servings of your favorite love songs. Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Good evening. Here's Scorpions. Send me an angel. Dito lang sa The Love Day Midweek.

0: The Love Thing Midweek right here in the new KISS FM 102.3 sa mga naka-engage sa atin ngayong gabi na sa atong Facebook Live. Good evening. Oras natin, alas 9.29 na. 9.29. Pasensya ha, wala muna tayong face reveal kasi naka-charge yung battery natin. Oo ha. Wala muna, baka bukas meron. Pasensya sa lahat ng mga naka-engage sa atin, ano? Lahat na nakikinig. Nanonood at the same time sa paperless world of Facebook. Good evening. And syempre, sa bayan din tayo napapakinggan at napapanood sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers. Diyan sa Bailon, Kalape, Tubigon, Inabanga at Clarin. Eto na, as I promised, update ko muna kayo para sa 3D Swept Rest Draw. At kung ganito, syempre pa sa Philippine Charter Sweepstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Eto na, ang atong 9 o'clock in the evening draw, national draw, 3D sweat dress draw. Atong winning numbers, 6, 4, and 7. Congratulations! 6, 4, and 7. Congratulations! Para naman sa last two, that's 4 and 7. Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga all-outs, sa alums na. Atensyon! Sa tanang tigpaminawan at dunay mga nagpakalat karon og legal nga swertres og nagpakaaroning nung taga-Brigantine og nag-recruit to gashers. Pareho gaya bugto kanila, ang tanang lehitimong proseso gikanagyod sa opisyal na opisina sa Brigantine. Magmatngo na gaya palimong. It's a public service announcement for everyone's safety. Oras, alas 9:31 na. Be right back with more right after this.
1: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
2: Ako nga nga naniswan na ako doon. Kasi po, ako'y dad. Tapoy kayo doon. Doon akong disposal. Lili kayo magawas. Doon akong ulo labad. Pero nakainom ko na, okay na akong paminaw dyan. Sa itong mga wala pagkatilawan, ay sinya dyan sila yan, ginang. Dako ba sa depekto sa mga wala dyan, maayo mo.
1: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.
3: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
5: Time Jig is brought to you by Ryzen Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog, proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ryzen Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
6: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
7: Og kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica og Julia Faith Joaquin. Kinis is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
8: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Pinas traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

The new Kiss FM 102.3, the Love Day Midweek, right here on the new Kiss FM. It's 38 after 9 o'clock in the evening. Encouraging everybody to be part of this. Live on Facebook. You can check us out on our Messenger. You can listen to our website at www.kiss102fmbohol.com. Beautiful Wednesday night. We experienced a heavy downpour of rains a while back. Good thing. Kailangan natin yan. Needing that. Kaya Super El Nino is coming. So, I hope na nakabasa yan. Ano? Pero as I asked my better half back in Duero, wala naman daw ulan dun. So, okay na yun. Kailangan din natin ng ulan. Kailangan na yan ng mga magsasaka nating mga kapatid. Di ba? Oo. Yan. And, of course, pauli na daw sila. Uy, nag-chat ako sa imo ha. Boss Idol si Gio Rodriguez. Pauli na sila, Amping. Basa-basa raw ang kadalanan. Siyempre, pagbasa ang kadalanan, ay, alam sila. Kuyog ni mo si Vice. Atong amigo na si Vice Governor Nick Besas. Vice! Ang gabi, Idira. Siyempre, sa idol natin si Gio Rodriguez. Kuyog po si Tyrone. Anyways, ang pigmo kanuna yan, Vice Governor Nick Besas. And siyempre, atong amigo na si CJ Rodriguez. Andyan si Tyrone din. And sa kanilang driver, ang ping, ha? Oo, no? Lakas ng ulan kanina, so medyo madulas pa ang mga kadalanan. At siyempre, pag madulas, alam na alam at kinahamyan ni si Gio Rodriguez. Pauli na daw sila. Amping. Nagkansalamat. Atong chat na ako sa imo, basta hapo din taon. Yun yung pangalan ni Commander. Salamat sa pagpaminaw. Ito ang Love Day Midweek right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Ako po si Bob Goodman. Back with more. So the Love Day Midweek.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 512 in the morning. Yes, good morning sa tara mga ka-Kiss nato diha. Is Kiss Pandesal mga ka-Kiss on a Thursday. Yes, happy Thursday sa ato mga ka-Kiss nato diha. Nga ka-tune in sa Kiss FM. Good morning sa tara mga karon pa ng mata, sa tanan mga nag-andam sila mga pamahaw diha sa ilang mga dadunon para sa tagsa-tagsa nila ka mga trabaho. Yes, sa tara mga ka-Kiss nato diha. Sit back, relax, and enjoy the music. Ubaniko niyo mga ka-Kiss until 9 in the morning for the Kiss Pandesal and Good Morning Kiss. Right here in the new Kiss FM 102.3 Bohol mga ka-Kiss. And later on, ang atong Kiss FM weather update mga ka-Kiss. Ang atong health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay atong health hour mga ka-Kiss. At ang ina ha, karong tataod mga ka-Kiss. Diri lang sa Kiss FM, Kiss Pandesal.

Kiss Pandesal, mga ka-kiss on Kiss FM 5:24 in the morning. Yes, good morning sa tanang mga ka-kiss nato riyan, ato mga drivers. Kumusta mo? Yes, mga ka-kiss nato riyan. Ambing ganunay ha, take vitamins every day and pagdala o parangga sa ulan, sa init. Mga ka-kiss, yes, a friendly reminder from Kiss FM and Cyrus the Virus, mga ka-kiss. Ambing diya kanunay, 5:25 in the morning. Hey, Mickey, Tony Basil. Because the song going out to Jed Obedo diya sa Obedo Boarding House sa may Dampas. Ato mga ka-kiss na ito diha, nga naminaw karon sa Eric Jude Water Filling Station. And Ice Cubes, mga ka-kiss. Good morning, yun taran.

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kay nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe.

0: XL. Makabuhay Health Hour. Health Hour.
1: Magandang araw at makabuhay day, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan at wellness mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Ang day EXL Makabuhay Happy Health Hour, what's up daw? Para sa episode natin ngayon ay napapanahon na bibigyan po natin pansin about our digestive system. Tatalakayin po natin kung ano nga ba ito. Ano buwang klaseng uri po ng sakit na ito? Pusin tayo sa ating What's Up Doc topic, ang digestive tract paralysis.
2: What's up doc?
1: Ang digestive tract paralysis, or medically called as gastrointestinal or GI dysmotility, ay isang kondisyon na kung saan ay bumabagal o humihinto po ang normal na paggalaw po ng ating bituka o digestive tract. Sa simpleng salita, ito ay parang nagkakaroon po ng traffic sa loob po ng tiyan ng bituka. Eh hindi po siya maayos na nakakalabas ng lahat ng mga pagkain na kinakain po natin. Hindi po ito bara, nagkaroon po ng tinatawag nating paralysis. Kaya hindi gumagalaw po ng maayos po ang ating digestive system. Ang ating digestive system po mga kamakabuhay ay composed of the muscular tube na tinatawag po natin gastrointestinal tract mula sa bibig, esophagus, stomach, small intestine, and even sa large intestine hanggang pati na rin sa dulo po ng ating rectum. Sa tulong po ng mga muscles at nerves na nakapaligid nito, gumagalaw po ng maayos ang pagkain pababa o yung tinatawag nating peristalsis upang ma-digest at ma-absorb ang nutrients sa ating katawan, nutrients sa ating lahat ng kinakain. Pero kapag may paralysis or weakening sa nerves or muscle ng digestive tract, nawawala po ng maayos na coordination at movement sa pagkain, resulting into gastroparalysis of the stomach, intestinal pseudo-obstructions at iba pang uri po ng dysmotility. Take note sa, the common names of this kind of condition is una dyan yung gut paralysis sa madaling salita, no? Digestive tract dysmotility or GI motility disorder. Now when it comes to the wellness and natural management, bukod sa gamutan, may mga wellness approaches din talaga na nakakatulong po sa ganitong klaseng uri ng kondisyon. Una dyan ang small frequent meals. Kumain po ng konti, hinay-hinay lang upang hindi mahirapan na mag-digest ang tiyan. Stay active after meals. Maglakad-lakad pagkatapos kumain para matulungan ang digestion. Hydration. Uminom po ng sapat na tubig para sa digestion. Stress management. Meditation. Breathing techniques or yoga upang iwasan ang flare-ups. Herbal support. May mga naturopathic remedies tulad po ng ginger, peppermint tea or digestive enzymes na nakakatulong para sa gut motility. Naturopathic consultation para i-personalize and complementary approaches, lalong-lalo na kung ayaw po ng gamot or operasyon. Importante din huwag kalimutan na ang role of nutrition and integrative medicine. Ang tamang diet ay mahalaga para sa mga pasyente. Low-fiber diet mas madaling i-digest, tulad ng saging at oatmeal, soft and cooked foods. Iwasan ang hilaw na gulay at prutas. Avoid some fatty and fried foods dahil ito po ay nagpapabagal na tunawin. Supplements, mga nutritional supplements na nakakatulong po sa calorie intake. Work with the expert, nutritionist, gastroenterologist, and integrative doctors para sa holistic plan. Now, the question is, paano naman nakakatulong ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee sa management ng digestive tract paralysis? Pero bago natin sasagutin yan scientifically ang lahat ng yan, mag-break lang muna po tayo para sa konting paalala ng ating programa.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi lang purong makabuhay. May 16 na potent and effective herbal ingredients pa. Plus B-complex vitamins and vitamin C. Mahal nga ba? Sa pinaghalo-halong sangkap? Abay, napakamura na! Don't settle for less. Don't kasi the best. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal capsule sa merkado. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
5: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ano nga ba ang pinakamagandang maibibigay mo sa mga mahal mo? Hindi bagay, hindi luho, kundi kalusugan na nagtatagal. Sa bawat kapsula ng EXL Makabuhay Plot, hindi sapat ang basta pagmamahal lang. Kailangan ng tunay na alaga. Kaya sa EXL Makabuhay Plus, siguradong kalusugan ang pinakamahalagang regalong na ibibigay mo para sa mga mahal mo. Piliin ang ligtas at subok EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Hi, EXL Makabuhay.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso po tayo sa tanong kung paano nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa digestive tract paralysis. As we mentioned a while ago, ang digestive tract paralysis ay kilala bilang isang gastrointestinal dysmotility. Ito ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay humihina, humihinto ang normal na paggalaw ng bituka. Ang resulta nito, kaya nagkakaroon po tayo ng kabag, pananakit po ng tiyan, hirap na pagdudumi, at pakiramdam na mabilis tayong nabubusog kahit konti lang yung kinakain. Para maibsan ito, kinakailangan po talaga ng kombinasyon po ng gut stimulation, nerve regeneration, at muscle support. Ang lahat ng yan ay matatagpuan po sa EXL Makabuhay Products, and that's one of the reason na kung bakit nakakatulong nga ba ang kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. You know what, this kind of combination ay napakayaman po sa fiber at gut microbiome support. Unahin po natin ang laman po ng EXL Makabuhay Black Coffee. It has psyllium, has insulin, plant, at guava. Mga sangkap na mataas sa fiber. Ang fiber ay hindi lang po para sa pagdudumi. Tinutulungan itong ayusin ang galaw po ng bituka sa pamamagitan po ng bulk forming effect at balancing of gut flora. Kaya kapag healthy ang microbiome, mas smooth po ang digestion at bowel movement. Ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong para sa nerve health at gut-brain communication. Now, muscle strength and energy enhancement. Ang EXL Makabuhay Black Coffee, it has ATPP at HMB na tumutulong sa muscle, energy production, at cellular performance. Ang bituka ay may sarili pong muscles na kinakailangan po ng kalakasan para gumalaw ito. Kaya malaking tulong po ito para maibalik po ang motility at kilos po ng digestive tract. Immune booster at antioxidant defense ang kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Hindi natin pwedeng balawalain po ang immune system. Ang kombinasyon po na ito ng malunggay, vitamin C, mangosteen, at guyabano, at iba pang mga antioxidant herbs na tumutulong para sa immune modulation at inflammation control. Kapag malakas po ang katawan, mas mabilis po ang recovery ng bituka mula sa damage and even infection. Ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi po simpleng herbal supplements. Ang kanilang kombinasyon po ng digestive calming, nerve repairing, muscle boosting, at fiber-rich ingredients ay nagbibigay po ng suporta sa katawan para maibalik po ang normal na galaw po ng bituka. Ang resulta, kakaroon po tayo ng mas komportableng tiyan, tuloy-tuloy na bowel movement, at mas magandang overall digestion. As we support the campaign of DOH, ngayong Digestive Tract Paralysis Awareness Month, layunin po natin ang edukasyon, alamin po natin ang sintomas, at ang ganda mapakonsulta, early detection. Mas mabilis po ang recovery kapag maagang na-diagnose. Support system, bigyan po ng suporta ang pasyente, pamilya, and even some of caregivers. Awareness campaign sa radyo, social media, at sa mga barangay health programs. Take note, our tagline is call to action. Huwag iwanan ang tiyan, alamin ang tamang kaalaman. Eh kung ikaw, umahal sa buhay mo ay nakakaranas ng mga ganitong klaseng sintomas base sa nabanggit po natin, huwag pong ipagwalang bahala. Magsimula po ng konsultasyon with doctors or naturopathic wellness advocate. Magpa-schedule, magpa-check up, magbasa, matuto tungkol sa gut health. Maging bahagi po ng kampanya natin para sa healthy digestive tract. Tandaan po natin, ang kaalaman ay protection. Ang preventive health ay mas mahalaga kaysa sa emergency cure. Ang tamang lifestyle at wellness approach ang susi sa maayos ng digestion sa buhay. Sa pamamagitan po ng holistic approach na kinabibilangan po ng tamang gamot, healthy lifestyle, at sa pamamagitan po ng mga natural na produkto, makakamtaman po natin ang maginhawang buhay. Kaya't huwag pong palagpasin ang pagkakataon na baguhin po natin ang ating kalusugan at pamumuhay. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Products at ang ating dedikasyon sa natural na pangangalaga, abot kamay po natin ang mas malusog na bukas. Maraming salamat po sa ating mga texter na patuloy na sumusuporta sa ating advocacy at sa ating programa. Ngayon naman ay dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga listeners sa oras na ito. Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong inyong mga katanungan ha sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Sisikapin po natin na mababasa po namin ang inyong mga katanungan sa kalusugan, at kung hindi man namin mababasa po ito, aasahan niyo po kami na magre-reply po kami sa inyong mga katanungan sa pamamagitan ng aming pagre-reply sa cellphone ninyo. Maraming salamat po again. This is Dr. Glenn Sanico. Always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Maging malusog, maging masaya, at patuloy na magtiwala sa EXL Makabuhay. May buhay ka dito sa EXL Makabuhay.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: The New Kiss FM 102.3616 in the morning. Mga ka-Kiss Mauto, atong health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay, atong health hour, mga ka-Kiss. And ay kalimot, mga ka-Kiss, ha? Karong June 8 grand opening diha sa may City Square at bang sa may Alturas ang Kalape Butika ng Bayan. Yes, karon na siyang Monday, karong Lunes na mga kakisa ang grand opening sa Kalape Butika ng Bayan on June 8 diha sa may at bang sa Alturas Mall ang diha sa City Square ang Kalape Butika ng Bayan. Hi day sa tanang mga staff na diri ha sa Kalape Butika ng Bayan, sa tanang mga branch nila. Good morning. And good morning to Bro Midwin Inting diya sa SPC Dampas, and to Doris Caloyong, Nita Valderosa, and Randy Santisas. Good morning sa tanang mga kakis na diri ha. And to Jonathan Telmo. Yes, Donatay Free Dental Clinic. Karong Domingo na na. Umaabot nga Domingo diha sa may IMAP Lying-in Clinic diya sa may Calceta Street, Tagbilaran City. Ang IMAP Lying-in Clinic office diha sa yes, Calceta Street, Tagbilaran City. Pasaka na siya sa Shell, and ay kuan diha Jollibee drive-thru. Yes, pasaka na kar sa daha na diha dapita ang IMAP Lying-in Clinic. Yes, mga kakis, ang atong free dental cleaning karong Domingo, umaabot nga Domingo, mga kakis, ha? June 7. Magsugod na siya 9 a.m. to 4 p.m. mga kakis. So bring your PhilHealth ID or PhilHealth number, mga kakis. And salamat kayo sa pagpaminaw diha sa tanang mga staff na to sa IMAP Lying-in Clinic, and to Jonathan Telmo, mga kakis. And public service diha. Yes, mga kakis. And to Joy Inohales. Yes, nga namatay atong Domingo, mga kakis. So ang iyang lubong ni Joy Inohales is karong umaabot nga June 10, Wednesday, at to ilubong sa may Panglao Cemetery. Yes, mga kakis. Ito mga kahigalaan, kaparintihan dahil ni Joy Lorejo Inohales. Yes, anak sa tagiya ni sa Pasonangka Restaurant. And namatay siya atong Sunday, mga kakis. So ang iyang haya karon nadiha karon sa may Panglao diha sa Bulod, sa ilang balay. Yes, ilang residence diha sa Bulod, Panglao, Bohol, mga kakis. Yes, and let's pray for Joy Lorejo Inohales. Salamat kay ang nagpasibya ni mga kakis ang iyang mga pamilya. Yes, salamat kayo sa tanan nga nagpray and hinumdom sa mga friends, family ni Joy Lorejo Inohales. 6:20 in the morning, mga kakis. Good morning sa tanang mga listeners nato diha kanaminaw karon diha sa City Square, sa tanang mga parking boys nato diha, Abadingo family. Good morning yung tanan diha. Thank you so much sa pagpabinaw sa Kiss FM. Good morning sa atong mga frontliners nga naminaw karong mga orasa diha sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center, sa tanang mga kakis nato diha nga naminaw sad karon. Good morning yun tanan. More music, mga kakis, on Kiss Pandesal. Something from Taylor Swift, Blank Space, on Kiss FM, on Kiss Pandesal.
11: Kiss FM. Yes, pandesal.

0: Hello sa tanang mga Garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
1: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
2: Mga ka-Kiss FM, Sean By The Way here, inyong best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay init kayo sa gawas. Unya inigsulod nimo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra pero sa wala madugay na nagtulo na akong sipon ug sunod-sunod nga nang hatsing sa nagkausab-usab nga panahon, dali ra ta maigo sa virus. Kaniadto, giangkon ako nga wala layon kumuinom og tambal. Tubig lang, pahuway lang. Usahay, init nga ilim nun. Abi na kog mawala na, apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langanon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. O makatakot pagani ko sa uban. Mo nga karon, nahibalaan na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao nga akong imnon. Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging formulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptomas sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga dunay husto nga pagkaon og ehersisyo alang sa dali nga pagkaayo bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayo na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptomas sa sipon, kuha adayo ng Neozep Z Plus Forte. Phenylephrine HCI, Chlorphenamine Maleate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB pill. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gilisgutan karon.

0: Ay, kamusta naman ka? Uy, naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Mari. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karato ug mari para makaabilitan sa mga diskwento.
1: Oh, dili kit pare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usa ka bulang sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mari?
1: Interesado ko makuha sab og share mari. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mari ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mari. Og madayon mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Time Check brought to you by The Terrace at Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Coffee Shop.
4: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first ang gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipang-makeup man. Kinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
4: Anyano, Abrinica. Si Tintesais na akong igadok. Hospital mangog ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yukumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang ko kanti ko mulakaw. Di na nga ni ko katimaan nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtit.
3: Tatak Petula. Di kasaligan sa katawan.
5: Tiguwang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yung pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian.
9: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong ug labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang Unilabyan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: DJX 500.
13: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
14: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
13: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
14: Okay.
12: DTX 500.
13: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
12: DTX 500.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026. Hubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema.
2: Aboard pa.
1: May rakaf na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7.13.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaan sa DYRD.
5: Itangyay sa Island City Mall
4: ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag kininusab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News sa itong may nga tinguha sa Island City Mall. Hini kayo giyandam sa mga gisaligan, tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Fred Mo Forever.
6: O kinisigli orkulyo ang friend mo forever.
0: Ang matod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. May gawa sa survey sa DYRD kaghapon nga halos tabla. Ang ginaghanon sa mga bulanon nga uyon niya supak sa panawagan sa Senate Minority nga pakanaugon sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano.
6: Ipahigayon ang 60 kaadlaw nga information education campaign sa helmet ordinance sa Dakbayan sa Tagbinaran, sa dili pa manakop, matod pa ni Konsihal Bibot Budlong.
0: Walo katao na angol sa managlahing aksidente sa karsada. Kagahapong adlaw sa hagna, upat kapasahero sa Southern Star Bus. Na angol human kini mibangga sa poste sa kuryente, samtang upat sab katao, naangol human may bangga sa dakong kahoy ang usak ka sa kenan dito sa Barangay Punta Cruz, Maribohok.
6: Gipangusgan sa Kapitulyo nga madugangan ang renewable energy sa Bohol tungod sa nagkamahal nga presyo sa kuryente tungod usab sa

0: Global Crisis.
1: Philippine Mining Service Corporation ihatagan kining laing 25 ka tuig nga prangkisa sa DNR aron kani makapadayon sa baga mina diha sa lungsod Garcia Hernandez, samtang sa gunian palalawigan gipaabot nga repasoho na maong balaod sa paghatag og permit sa dakong minahan dinhi sa atong lalawigan.
0: Why sinkhole sa building sa City Square? Sukwahi sa kabalaka sa uban, human kalit ng liki ang mga tiles sud sa establisimento.
1: Midoyog ang dakbayan sa Tagbilaran sa pagsaulog sa Dengue Awareness Month ning buwan sa Hunyo, samtang Mayor Jane ni pahinomdom sa publiko tabangan ang gobyerno sa kampanya batok sa dengue.
0: Sa atong police report, duha ka mga ginudahang aser o swertres ang gidakop. Human maaktuhi nga nagpapatad og illegal nga swertres dito sa barangay Lumangog Umay o barangay Fatima.
1: 364 ka mga individual apil ang minor de edad na sita kini sa pulis nga nakalapas sa mga ordinansa ubos sa padayong pagpatuman sa Safer Cities Initiative.
0: Sa balitang regional, nakatala og na po kakaso sa HIV sa mga bata ang lalawigan sa Sugbo.
1: Samtang sa kauluhan, ang Sandigan Bayan, kung nagibalibaran sa Sandigan Bayan 7th Division ng Hangyo sa kani House Speaker ug First District Representative sa Leyte nga si Martin Romualdez, kabahin sa iyahang whole departure order.
0: Baguna ang Senate President sa Senado, pinaagi ni Senador Sherwin Gatsalian.
1: Samtang sa gawas sa nasod, duha ang patay sa military crash dito sa Taiwan.
0: Sa paugnat sa kusog, nagkasud na si Pinay tennis player Alex Ayala sa round of 16 sa WTA 125 Birmingham Open. Sa balitang artista, malipayon karon si Maxine Magaluna siyang bagong relasyon uban sa DJ o videographer na si Jeff Gonzalez.
1: Mga katong mga uluhan sa itong mga balita, ang kumpleto ng detalye sa among pagbalik.

0: o karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong adapit. Migawa sa survey sa diwa ni kagahapon adlaw, halos tabla ang gidaghanon sa mga Bulanon nga uyon unya sopa kusab sa panawagan sa Senate minority nga pakanaogon sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Atong paminaw si Zera R. Cayetano.
1: Padayon nga nagkainit ang panagbangi tali sa mga senador. Duha kasunod nga sesyon sa plenaryo, wala mutambong ang mga senador nga miyembro sa mayorya nga mao'y hinungdan nga nanawagan ang mga senador nga sakop sa minority o solid block 11 kang Senate President Alan Peter Cayetano nga mo-resign. Ang panawagan sa mga minority senators nakakuha og suporta og pagsupak gikan sa pipila ka mga Bulanon. Atol sa top-rated radio program, DYRD inyong alagad kagahapong adlawa Miyerkules, Hunyo 3, 2026, halos tabla o 96% ang ginaghanon sa mga Bulanon nga mipadayag sa ilang baruganan sa panawagan sa mga minority senators nga pakanaugon sa pwesto si Cayetano, mangod ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Pia Cayetano. Samtang daghang mga Bulanon ang ipaluyo sa maong lakang, aduna usab daghang Bulanon ang nagpabiling nagsuporta kang SP Cayetano o misaway sa mga minority senators nga nag-walk out. Daghan ang ipadayag sa pag-uyon nga mo-resign si Cayetano tungod kay sukad kini milingkod puli kang Senador Tito Soto III isip Senate President, nagkagubot o nagkakudita ang Senado. Dugang panini ang ay usab ilisan si Cayetano tungod kay wala na matarong ang pagdala ni ini sa Senado o nagpasagad sa ilang katungdanan ang majority senators.
2: Opo, pawaon siya. Mo-resign siya. Dapat mo-resign siya. Kay atong isgutan po namin, Tibbs, atong we will discuss about no kanakana bitang gitawag og walk out and the boycott kuno mi klayna na ni Tibbs, di ba? Boycott tingali with my own opinion, no, more or less opinion, boycott is not appearing to the Senate, no, kanang mga senador sa majority, while ang walk out is katong ginun po ni mo ni Tibbs nga diha na sesyon pero waka yon diditso sing walk out sila. But kanang majority wa magpakita, boycott sila.
3: Boycott or absent.
2: That is the responsibility of the Senate President. So ako lang is na may mga balaod tayo gihimon tanal diha, wa magpakita. So dapat mo hawa na si Senate President Cayetano Tiano, ano?
1: Gihulagway usab sa ubang netizen nga unfair ang grupo ni Cayetano tungod kay klaro nga si Senador Bato de la Rosa ang gilabanan ni ini alang sa sugyot nga online voting og partisipasyon sa mga hearing og session sa Senado. Ang mga pipila ka mga individual nga supak usab sa panawagan miingon nga kinahanglan una ipadayon sa Senate Blue Ribbon Committee ang imbestigasyon kalabot sa flood control project sa nasod usa ipakanaog sa pwesto si Cayetano.
4: Dili uyon sa pagkakaroon, ana na ko mo yun o mahuman ang imbestigasyon sa flood control. Kagadili ko yun, gusto ko nga makadungog o mahuman ang imbestigasyon sa flood control. Ana na parisay nun o mahuman ang imbestigasyon nga mulutaw na ng kamatuuran sa flood control project.
5: Dili, sir.
3: Dili, nga naman?
5: Unang-una, nga nung si Peter Cayetano man ang ilang target lang, di ba? Daghan man sila nga kuan wa mo tungha. Unya, ang ikaduha, klaro kayo nga ang ngano gusto man nila ilugon ang presidency nga gaabang may giatuba nga flood control. Kaya mo dyan na ilang gili kayan. Wa man na sila mag-apinan sa kanang kuan sa impeachment. Kasi sigurado man dyan dili ma-impeach ni Sarah. Wa man sila kanang numero. Ang ilang siguro kaya nakaroon labi na nasira, ito po, sige na siyang banha, kaya appeal man siya sa listahan, isaldi ko.

0: driver, dahil nga din ato, sa pag-drive niya at mong grafita, galit lang og haros ang iyang binubila. Nandang na siya na control.
1: Okay, so ni kalit o kaharos ang iyang manubila?
0: Yes, sir.
1: O sa may nahitabo sa sakyanan sa dihang naharos ang iyang manubila?
0: Pagkaharos ang iyang manubila, iya na lang i-bangga itong buhakakusti sa kurinte para mahulong lang ang sakyanan. Ang iya na sa mga pagkabangga.
1: Bali ang puste?
0: Nabali ang puste. Ang buhakakusti yun.
1: Niya, wa ba ma dito live wire la ba to? Live la ba to?
0: May mga portion na hotel ang kuan, connection yun.
1: Wa ba'y nakurintihan?
0: Wala, malinaw sir.
1: So, pila ka buhok ang nangaangol ng mga pasahero, sir?
0: Ang nangaangol, upat ka buhok, sir.
1: Unsa ka grabe ang ilang angol?
0: Mga minor naman yun ang kuan. Gawa ko sila sa hospital.
1: Oo. Unya, nakabalik bagdagan ang maong sakyanan?
0: Wala na yun, sir. Kaya pertimang ko pa ang buhok.
2: Pamahayag ni Patrolman James Borja o niya sa initial ng investigasyon sa kapulisan gikan sa Dakbayan sa Tagbilaran nga padung unta sa lungsod sa Ubay, ang maong bus sa dihang ni Haros matod pa. Ang manubela niini hinungdan nga nawadaan sa kontrol ang driver o gibangga na lang niini ang bus sa poste sa kuryente. Nibalita ng usa ka sakyanan. Human kini nakaengkwentro ang usa ka sidecar nga motor nga adunay sidecar nga motor nahitabo kini sa National Highway sa Barangay Punta Cruz lungsod sa Maribohok pasado alas 4 kagahapon. Sa initial nga investigasyon sa kapulisan sa Maribohok mikalit lang og swerve ang maong sakyanan og mibangga kini sa nakumpunuan sa kahoy og nibalitad hangtod nga mibangga kini sa nakaparada usab nga motor nga adunay sidecar. Luwas ra ang totoo ka mga sakay sa maong sakyanan nga nakaangkon kani mga angol sa ilang kalawasan gidasab dayon sa mga sa tambalanan samtang ang driver sa motor nga adunay sidecar nakaangkon ra og minor injury. Usa ka lalaki na dasbagan og motorsiklo naangol dito sa lungsod sa Baclayon. Ato paminaw ang kumpletong detalye ni Alaga June Gutierrez.
3: Gidali og dagan Disnagaleres Medical Center ang usa ka lalaki umakanay na dasmagan og motorsiklo dito sa lungsod sa Baclayon. Ang biktimagi pailang si John Tail Visas, 41 anos, lumalik ng taga-barangay Giwanon sa lungsod sa Baclayon. Sa tuwan, sir, itong gagahapon sa marauna sa iyong kapunan. Nakanay si John Vail, padawag na unta kanyang motorbaho. Apan wa lang adama nga sa iyang pagtabok sa mga provincial road. Wa sa makabantay sa usap-usap nga nagahaguros ng motorsiklo, minunan na dasmagan in taon kanyang biktima. Sa tuwan, mapaginabi ni Police Staff Sergeant Eric Fuentes, pulay sa lungsod sa Baclayon.
4: Sa gingo na siya kay padong ni sa mulapang, sir?
5: Ah, padong, multabok? Na, wa makabantay tong.
4: Wa, so makabantay. Kasi sinugkusok na pagpadaga sa lumuto. Kaya hindi mo rin crossing the road, man.
5: Ah.
4: Ang iyang, ang hit, ang pedestrian crossing the road.
5: Okay.
4: Padong mulapang, yan na. Naigo, nadasmagan.
3: Sa buwang kipalula po itong driver nga nakadasmag ng ipailang si Litsan Kumaling, 32 anos na lumad ng taga-barangay sa Vicente, sa Alonso sa Baclayon.
4: Makomplikasyon aring soda, aring buwan, aring kasyonan.
5: Kung
4: sa mga kasabutan lang buwaton.
3: Gidali siya o rescue sa tuwa ng MDRRM o sa Alonso sa Baclayon o ginagan des ng Galeris Medical Center. Karoon nga buntag at tuwa ng Jesuse. Kani si John Pela Bisas nakaangkong kanyang mga angol, bunok siyang kalawasan. Huwag na nausap kini siya sa luwas nga kemtang kini, nakagawas na kini, diri sa Galeris Medical Center. Gikan lang din sa Galeris Medical Center, kansilito, jumotseris, ang print mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
7: Good morning ni Zinaida Buakinya Balistoy. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Fernando Angko Permito, nagtanaw po live gikan sa Sagmayan. Phil Borja, nagtanaw kanato karon. John Felbesas, nagtanaw po. Maria Teresa Balulot, o Jeston ni Orcolio, o John Orcolio, de sa San Isidro Baclayon, nga nagtanaw gihapon kanato. Gipalig-on sa Bohol Renewable Energy Leaders Forum, ang paningkamot sa lalawigan, nga mahimong unang self-sustaining clean energy island sa nasod, pinagi sa pagdani o green energy investors, o pagpalaom sa Energy Transition Initiatives. Matod pa ni Gobernador Ari Cimentado, Gikinahanglan ang pagsiguro sa malungtarong supply sa enerhiya, taliwa sa taas na presyo sa kuryente, pinaagi sa Bohol Renewable Energy Board o mga lokal nga polisiya, naglatid ang probinsya sa Bohol o klarong direksyon alang sa responsableng energy development. Ipasabot usab ni Mintado nga mahinungdanon ang aktibong partisipasyon sa tanang sektor aron masiguro nga ang pagbalhin nga to sa renewable energy dili lamang kun teknikal nga epektibo apan nakasentro usab sa kaayuhan sa katilingban. Sa nahiskutang forum, gipresentar ni Lady Governor Jericho Pitilia ang mga kasinatian o inisyatibo sa renewable energy project aron makahatag og giya sa padayong paningkamot sa Bohol alang sa malungtaron nga kaugmaon.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:36 sa buntag. Good morning, Anthony Regine Galendez diha sa Puro 4 Sanchez Mansasa. Mayong pagpaminaw diha sa YouTube sa atong DYRD Breakfast News. Philippine Mining Service Corporation gihatagan og laing 25 ka tuig nga prangkisa sa DNR aron sa magkapadayon sa pagmina sa lungsod sa Garcia Hernandez samtang sangguni ang palalawigan gipaabot usab nga repasuhon ang balaod sa paghatag og permit sa dakong minahan nganis atong lalawigan. Ang kompletong detalye atong paminawon si Alagad Allen Duidora.
8: Magpadayon ang operasyon sa Philippine Mining Service Corporation sa lungsod sa Garcia Hernandez human makakuha og laing 25 ka tuig nga mineral production sharing agreement o prangkisa gikan sa Department of Environment and Natural Resources ang Bohol Limestone Corporation. Kinabay gipadayag ni Board Member Nathaniel Binlod atol sa iyang committee report sa regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan.
9: Ang Bohol Limestone Corporation nahuman na ang ilang 25 years nga prangkisa sa DENR. Unya na kaprocess dayon sila og permit and for another 25 years nga hantod na pod sa 2050. So mao na nga ang sanggunian ang ato ang barangay ang sanggunian bayan og ang sanggunian panalawigan di na kinahanglanon ang endorsement sa sanggunian panalawigan sanglit renewal naman. So approve na gi-signan sa DENR secretary ni adtong July.
8: Matud ni Binlon nga chairman sa Committee on Ways and Means, tinguha unta sa sanggunian panalawigan nga masusi pag-ayo ang kahintang og epekto sa dagkong minahan sa wa pa kinituguti nga mopadayon sa operasyon apan wa na kini mahitabo tungod kay direkta na sa national nga gobyerno ang pagproseso sa renewal sa mga kasamtangang permit holders. Ang endorsement gikan sa lokal nga gamhanan gikinahanglan lamang kon bago ang aplikante nga nangayo og permit. Tungod ni gisugyot ni Binlon nga repasuhon ang kasamtangan na sudnong balisiya bahin sa pag-renew sa mga mining permits tungod kay alang ganiya dili kini patas alang sa mga lokal nga komunidad nga mahimong maapektuhan sa operasyon sa mga minahan.
9: Para nako dili fair ang maumalaod. Kay ngano, naa ko ka sa area. So dapat ang barangay officials sila may nagtutok po diya sa area. Dapat ang unang endorsement magigikan sa barangay. After sa barangay, natural si LGU. Of course, sa probinsya ang sagot ang panalawigan. Kay kun sa mga trahedya nga mahitabo, unang maapektuhan si barangay. Sunod si LGU, then concern po na sa probinsya. So para nako ang maumalaod murag dili maayo nga sa renewal automatic na lang si DENR. Diretso na, DENR ni MGB.
10: Kay dili. Ang iba na, sir, i-policy review. Doon na ba tayo i-consider nga move sa legislation?
9: Kana mo'y atong usaga atong tanawon nga sa committee meeting na ito po ni Board Member Jami o ni Board Member Balite, usa na sa atong i-recommendar.
8: Samtang magpadayon ang diskusyon bahin ni ini, magpadayon usab ang Committee on Environment sa Sangguniang Panalawigan sa investigasyon aron masuta pag-ayo ang tanang espeto nga may kalabtanan sa operasyon sa minahan o sa ubang nagpalibot nga isyo o kabalaka kalabot sa maong minahan. Kini si Allen Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
2: Kini DYRD Breakfast News. Ito kini sa Maing Tinguha sa Island and Cinemall. Bali!

0: Para sa lakas panahon, ito paminaw si Leonard Samar, ikan sa lokal ng Batang sa Pag-asa.
1: Ano yung akining pinakaulay kalambuan sa panahon karong adlawa? Padayon nga po na ito nga gimonitor o gibantayan kining mong Lopez area nga naa sa gawas sa PAR or naa sa West of Baknutan, La Union. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang Lopez area gibanaban na kining basis na ng available nga mga dita na akining mahimutang sa 590 km west of Baknutan, La Union o na akini sa coordinate na 17.4 degrees north, 114.9 degrees east. Samtang kining mong low pressure yan, nahani sa gawa sa PAR o medium ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo karong mga panahon na sulod sa 24 kauras. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag itong southwest monsoon o habagat nga mo'y nakaapikto ditong lapita sa may northern Luzon, central Luzon o lakip na usap sa western section sa southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos region, Zambales, Bataan, Tarlac o lakip na usap ang Pampanga, kining mga lugraha makasinati o occasionally rain or adunay mga pag-unuan gumikan sa hangin nga habagat or southwest monsoon. Samtang ang Metro Manila, Cagayan Valley, Colinera ang strip region, Calabarzon, Mimaropa o lakip na usap ang risk of Central Luzon. Kining mga lugraha usap karong adlaw makasinating maragumo ng kalangitan o inubanan sa katag nga mga pag-ulan, mga pagpadulo-pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod o gingon mo usap din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmiyens nagmilaran. Karong adlaw makasinating kitang mayong panahon o gingon mo usap mainit na panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngayon na sa usahay, adunay managumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daknit ng mga pangulan, mga pagpanulupagkilat, kumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngayon na sa kusog hangin nga nagigikan sa habatang kasagpan, nga may mapasalabi ditong napita sa may northern Luzon, central Luzon o lakip na sa western section sa southern Luzon. O samtang karagatan nining mga lugraha, kasarangan o ngayon na sa pagkabaluron. Samtang sobang bahin, mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o paingon ng ato sa habagatang kasagpan, nga may mapasalabi sa sobang bahin sa nasod o ingon mo usap din sa atong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan usap nini mga lugraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalot. Din sa atong napit, sukod sa temperatura, magasukan sa 27, pataas ngato na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa mong heat index, extreme caution effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Konting activity could lead to heat stroke. Mao na nga padayon jud gyapon kita nagapahinumdum sa tanan labi na katong dunay mga balatian o ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta magpasulabi pagbuwat sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misidak sa may alas 5.21 sa kabuntagon o mosalop sa kini sa may alas 6.1 sa kaponon. Din na lang kutob, kini nagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
2: DYRD Weather Report.
0: Inyo na batin, DYRD Breakfast News sa Tuganis Mayong Tinghua sa Island of City Mall. At ang indugang balita din is DYRD, ang radyo sa katawahan. Nagkang salamat ng Mayong Buntag.
2: DYRD nang una sa mga balita.
0: 5 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
5: Time check is brought to you by ParexB Complex. Walang BBTO, mag-ParexB araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the rub, bango-bango.
10: Time check is brought to you by
4: Decolgen tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
9: Time Check is brought to you by Revicon tablet. May palag ang lakas mo.
10: Time Check is brought to you by Esquilan tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bell Mariano.
12: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
13: Time Check is brought to you by Vinoculaco, kondisyon sa naay ambisyon.
14: Time Check is brought to you by Alaksan, pagtotoo ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
15: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
16: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our ulit major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
17: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.